0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Alilurdo Moisés, ¿qué tal niña que balín hañey?
2: Aba luna bulariga.
3: Hice la babura me le bubungi te bu tau sumbani, tau sumbuani, lau sumbere, luma lau sumbisamina. Hice hage me bibiri gubu kai bisi ego bungu.
2: Aba tilania go Jesus ulun.
1: Buiti bauna bu, ahi badaga itara bibihu bay ibagari maguma chaditi.
2: Kai ti buse la, arufuda ateligia, la rufuda ni lagu buidu la lalag dahan, aba larinya go lun Jesusu.
3: Kata hege ni biri gubaya?
2: Aba ti louna bu ni Jesusu larinya ga lun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gong heriko. Lagu luwaya son, aba harga duni hiveru tiya. Aba hiver honi sun le luma bay tuma la dogra gong. Gulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrin aba hafadirin huri yu lida gen memel uma ligia. Dale larinya bali wuguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibu gong. Sugulige aba hadagin ladugo wagun levi nyengin. Dagin le larihi balin. Aba gin legeye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi balin aba lagude medagun lun. Aba le abin. Aba lagare ni halun biti burile lwagu bay lau garaba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni lwagun le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lonigiruni. Laruga. Dan le leibu galan samaria neligia, aba lalugu chungu bian sensu le denario, aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gubay wuguri le, aha buagastara amu lue le nichi gubay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
2: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gen uruwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer hoa lida barita gun.
2: Larinya galun,
3: le gudem hebu baylu.
2: Larinya gayati Jesusu lun,
1: Baiba, ani ligia me mela badaga.
2: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun, aba la chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubay teresibiri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weriti teteniru lutubere segun, aba tariengu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
2: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumun, aba argiyan kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen luba imagida rumba ilatuay.
5: San Lucas, capítulo 12.
2: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa til lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburiga, lagambuwa balida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu banye lun hafaru no hilagu bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bay lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bina gawanu, lausun lira, Mabuli duti bungi ni aba hadagin. Ahinti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegitu nusugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, luagu sun la ha gufesa ruti hagibu ga guriga luagu nani guhama. Narinya gubaginya luagu nani guhama hagibu ga lani bungi yu angeliku. Ahaya harinya gubaya hagibu ga guriga luagu mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ga lani bungi yu angeliku luagu mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuago awle uguri garewar guti, gayara tiferud na wala. Ahin le anaba guti sifiri sando, sinya tiferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron, o hagibu giyon la tabuti guha ligilisin huriyo. Madihari da huma lagu kabala hauna ba.

0: oo ka balaharinyaga dameelala chirino awra loon haddui muraha la rufdu bay sifiri sandu le loon bay harinyagu ni hon.
1: Abalarinyagun, aba handage girigi hagaya luhen susu.
2: Maestur, arinyaga ba loon nibu ganya lu lichuguni ni faranu lidage alaga.
1: Larinyaga hesusu loon.
0: Kagia ichigu bali na kaya gusera guduti o kaya farinyati hida.
1: Arinyaga tigien itara.
0: Konigi wahu ma hongu wa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hong larinyaga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Abati larinyagu risiti le longu wa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyagu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ilu, aba me naduga amu waina mutimato. Aba me naredu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinyagu nuni wa, buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houb, gurab, gunda waba. Gamaluma ularinyaga bungi lun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, ani sun le buma bayareida nyu, kaba saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagwa. Gamaluma gudemeti ligibu nye bungi.
1: Aba larinyagu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinyaga tina lubaiti hon. Madihire dohu ma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao eigini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ariha huma hondu nuru, mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigi, lao son lira, ouwe dalomutia bungiu. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nuru. Uwati ni aba hidagie gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da luago buri libiri katai. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei nariyagu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tunti kei aba lidagia. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri dahuma lubaiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubole, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, ani ngaba hugu chinle subuti habubi ilu sunle hemegi rubai, alwa haumui lubaiti ya laruwe habungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufu de dahuma lubaiti nirahinyi, lau sumibe huma, gunda atibungi ilu lichi guni laruwe ha hong. Alugra humile humate, hisi ke mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensi toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Lenye lubei sinyalahe belu nuhiveru tia, uwa hagea hamuti li nye lun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampo, luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge apa mariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu haladari rubanya hayubudiri agagu duwanyu danle la chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe ragohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi aladari ragagu duwanyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha, agagu duwanyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wukuri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu larinye galun.
3: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungubay.
1: Larinye ga wabureme Jesusu lun.
0: Lun furumia gwarigo o nigiriti gunfliti. Gunfana da ligia, Le ligru be li yubu dire lon larihi hau tila na luba, lo leiga gudunia li dan dan. Fulese wabi musu le la dari rube li yubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubu dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. aba me lichigo ni loeri yage ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri lu ni le ha sufri rubai ha magunfu li banya. Musu le subudi he bubai lun ka la la busen rubai liyugu dire ani maran seronte ma bahu dun lei la bai chuu basarago. Ainti musu le ibidi yeti lun aba la dugu kati leburi lun ti la bai chun luaginye. Ma wairi ubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibebai alugu ti lumaginye. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha gibeti mabai alugu ti lumaginye. Ni abia adona kwagita watu ubowogo ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie lunti nasigun luigi aba onwebo ocha waguni memeni ananigi lagumuchu arita kwatunsa luagu ni abia la ichi kadarangi la ubowogo manugo tina darangi la fare ngwa na nugobe lumagi kwento sengi goti da ba muna afani na gobo uru wa hawai biama biama hawai uru wa noigi lagara ba gobo uguchile luagu lira isani luagu uguchile Ugu churu tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyenga tigiyen hesusu hongrigia itara.
0: Dalen harihin laburi gadun sielo, abahariyengu lagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu lagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidin ya lubai luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguwara gida aba agurigya buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransir gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusir guduti, loiledere gerunibu agusir guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegiye darai ba fayiru ni lagu mohon bigawana.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawago. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidin yariha ahin gine tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teleda nyenye lagu ni kata, Aba luna bu ni le onigirubali ishari, aba lariyego. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudi na, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti likiku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladega larida guagadu ni Jesusu lida lueyuru emeraguni. Aba larinya guhon grige hanyibanya.
2: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
1: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguye le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la dugo wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emeraguni.
1: Dan le larinya gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenya sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tile ladigibu Jesusu. abati la niego Jesús.
0: Ida linha li Gabriel aru en habungi. Kakate omu be gayara la no shagwe. Ita la linha kei aba li rere ti la mostasa. Le labu nube aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weri tun dari lun li abi lun aba be la tidibu webe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba ya la niego Jesús.
0: Kakate umu be gayara la no shagwe la ru en habungi. Itra linha kei lebi ni le tichiku be aba wuri tidon uru o libru fuluaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ordu luma lirahi fulasu le nyingel bai lasgara. Aba la rinya gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mi be desa halu bai hasal baro.
1: Aba lon nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lu benari sielu. Hoche huma luga yara be lahe belurun lidangin. La diga kainarinha guni hon, sarago haba busenti in rebelurun sinhabai. Larigen la douro ni tabure memuna lo benare, huge le bougu di bai hadan haba lagu bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna buno, larinha game hon, ibitinha tu no, ibitinha tiginha no halia na huma, aba meti hagume seron harinha ga. Hou hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugo, aba meti louna buno, larinha game. Arinha ganali hon, luago ibidin huma no, ibidin no halia na huma. Dice huma no, isun huge le dugu bi uribani. Ligia baha yahuwa ha, akunhi ame hari dame harihini Avramo, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la rua in habungi. Hugi ame asaga rua bogu di. Ayabi bagariga luige obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luige norute, luma luige suru, luha nyuru ega lida la rua in habungi. Nyimba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwe to, hagi ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwe to, hagi ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinya gulu Jesusu.
5: Bai bayage, nadiga busenti ero esi lafro ni buhila gubai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Hei ba, harinya gamelu uguri bibu ti ligia, ugunye luma haruga, Nasaga hasi firigu uriba tiyan hada agen agarigia, areida guagda aume sandi tiyan larigin haruga, lasora nuadigimari. Lunti nasigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigin haruga, ladiga mama lunti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igira lahatu mpungi. Ani nariya ne hong lagu marihin digia humadi na la tarime la chuluru da lon harinye gong. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgida niya Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wagwagida aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagida ni, Aba larinya gulun, lulidin, aba larinya gulun farise ugun.
0: Furumi gwarigi hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin logu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, aba larinya gulun.
0: Tamele ba misuro houn lidon aba fedu lani na mariye, Malu haboy lubidu aga ubaru, nyubu in lien aban ya misiro houti weirigu timati boy. Aba me liabin lea misir habalun, larinya game bon. Rubu ibu bara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misiro houn lidon aban fedu, nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Ludame la liabin le, a misir habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyubu ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu te lanangu lungwa, weiri bu ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu gurile amishu rahabali.
0: Tamele bishi wabadineru ni ofedu, ma misur habanya bumadago ni bamuleno ni bibu ganyano ni hibiri biduhenyo ni bubesi na nigo harisifia la daga ha misur habadi buginye bibi ubati bafayiru waha damele badagun fedo a misur habanya hagudeme banya asinyako banyo unguwa adanima banya amarihi banya ama mekunda ba la daga sinyati hafayiru nibu bibi ubati bafayiru waha damele hasaron harishagwa banya lidage oweni
6: Dale la gambo bali aba hadage ha nyumba ya logo dabula katile abalarien gulu Jesusu.
7: Fulese wa banya grige ha egi banya lidan laruwe ha bungiu.
6: Abati larien gu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineruni abalona ha amisra ha sarago grige. Dale shiluhili ore lun adineruni abalona ha nilumuso anieka ha amisra hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia abaharien gu lago sinyala haudin. Darienga furumieti, sun liya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larienga aba, aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ouchenye, adiga bafulese inu, ferud na bana sinyati nidi. Larienga ya aba, sun liya na mari idu, ligia sinyalu bay nidi, na le lagirbu dube musu, aba labahu da ni sun kati le lun li yubudiri. Aba di laganye du li yubudiri, aba larienga lun musu, Bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulu le yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abati lari ko yubudiri lu musulu giya bai balida son uma bau gudin loy uburu lu masun fulasu ge yego lau aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba La daga narin hane hun lagwa bai la ni ya ba hata ge hana misir ha banya egiti lida na dinere gudu.
6: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalarin egu hun.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagastere lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagima nagumucha, eher hapa ha arihubali lau. Haniaga me, gumese ti uguri le aba wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahen gayara bay lubay la gende wo hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahen tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arienga lon luma wori bon ha hama, lun hebelu nun lidon darangelo. Itara linye lubay ti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bay lon la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bweti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabage ya uhun la, mabuidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, Capítulo 16
6: Ariye gatigine Jesus uhun lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gine aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bay non buwago. Ariye ga bay non idaliya la leibu gon buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le redero ou nigri ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalona wadigmari mua. Ani nibusi garit nalona muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyengha ma eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu hadue rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nyimba duwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabari ngaraba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyemba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurugu gadiru weng. abala subdiruni iyubu diri lagu chulan lau auni giru tiligia lidan ligabiri ladugu nikate.
6: Abati la sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le oboaguna lunha dugu buiti. Lun dame lan lagumuchun irisi ni lun nyin hama eresi biriton tida muna tolani na sondan. Le gunflube lidan le mi bebe, gunflube ginye lidan le gibebe. Le marisha rakube lidan le mi bebe, marisha rakube ginye lidan le gibebe. Ahon lubiti magunfliron lau buri irisi ni le mama biti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien hariyaha. Ahon ti magunfliron lau hamege amo. Kabage ichige le hani guano riguhun. Sinyati le sevi don abba grigi hon bian iyubu dirugo. Ladiga liyere gu duba abba lun, linsi deme abba lun. O uwarabay lan lun abba, lanigay me le abba kei ni kata. Sinyati le sevi don walu bungiyo luma lun irisini.
6: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, abba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Abba tilariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arugu daguma nye hongwa kei buiti in hagibu ga grigi. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu begirige ke kate weiriti linsi hong, iere guti lumbungiyo. Lumagin li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta go dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau, lubara gen magunfiliru la, aban letira lidagin li lurudu bungiyo. Ahun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu aba uri to igira guaru, ladugi nyagin agabarahani.
6: Ariye gatigin Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu haweyu ladinira gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gien aba gudemeti giri ti lasaro, sun lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe kudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afrulasu lenyeha behi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwaru gun lariyaga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, oun habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariyago Abramo lun, niragu, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abramo, lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo, anihi le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye, adika hama gasu lau. Abaluna burisiti lariyega, binaru nuguchi Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hadage hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, lariyega Abramo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule lariyegu bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyagine ni ahen asara aba hadage hilanya lun lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
6: Abalariyegu Jesusu hon lani disipulu gu,
0: Sumada anihi bilan buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uribani bun, weri di bay, ahin asakri ha feruduna bay, ahin adiga uribani bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liyabi ya ringa buon luagu wa sakri hali la, lunti ferud na bani.
6: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
6: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
0: Lunhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila, keisi aba tila mostasa, Kayera ti hamoga harinya gutu ti dibu webe to gidaba yagi en lau som bilagle beba acha barana ha ani la susere dunya hamoga ani funagi aba hida ge anya gutelu lumuso dale lagir budon arabo gi lari gela wo ha oloni gironi ebiani go beluba nyuruba eiga wa anya gariko bilu aranse bay neigi aranse nyubuge melu beteni runu so anahala eiga luma ata lari gieme Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyugu diri musu luagu la dugni le lubay bilon. Uwa, uya ginyati dame laso lunha dugni le uwa ube larinyaga bungi yuhun lunha dugni lunti harinyagun musu mauni tiya wagaya. La duga leri gunyi lubay wadugni wadaga.
6: Nida lasigiru Jesusu luoye su Jerusalem abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea dan le lachili rubaylida abaliriru fulasu Abahayabi disi wugurinya gawagu tinyo lepura lubaron. Abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
6: Dalelarehi balinya, Jesusu abalarinye guhon.
0: Heiba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
6: Dalelehoudinye luboi, abahareidago. Yinti abahadage, dalelarehi bailagu areidago ala, abalagiribu dulenye luboi Jesusu, adimurehina buiti lagu bungiu, La umala liherati abalahu drogun darila dagaru ligibu muorgun lulichugu etengiru ni lun ani samari na uguri ligi abatilarien gu Jesusu
0: madisinya norei dagutinya aganya ge hahibiri nefo ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi
6: abatilarien gu lu uguri ligi
0: saraba baiba arita wadi wuladuga pafinye
6: abahali gudini fariseu gu Jesusu Ida balala gumesera la rui habungi abalarinye guhon.
0: Damele la gumesera la rui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali la rui habungi yo hagana guwa.
6: Abati larinye guhon lani disipulugu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gaba weyu, gama lumo, masusera dube lida dan ligie, larinye wakuba hon, aniha kristu ya, O aningita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra kilari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun awle waguri garowurgati. Ani luti na sufri ron saragu furumi, me bene se hagiya me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, awle waguri garowurgati. Dame haligiya, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaru gunye sungu bai. Itera luba dame le niyabi awle waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gariga le bawgi di baytoy luba, ahi anihin lubay lumege munad me belura la sagare. Le gariga le arabu bay lida awre ligia, magiribu dala lubiyon. Arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubay. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bay ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
6: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
9: Haliye basa la susede da kate ile wabure me.
6: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
6: Abalabawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba uri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yeti de lomo agosere godoti le lulichi guni tiricha tun luago abma tuuri bun luma batagani. Luago sarago ta mahati ebele teni ruton. Larigien, abalariye gon longwa rigu la usun minebe la bungi yuno, minebe hagi agarigi yuno, ke yanuha meme la uuri to ase da gudai nichigu, nichi gal tiricha tun ebe lam gatiabi gumuli nugurasan.
6: Abalariye gon Jesusu.
0: Aniha alariye kubai agosere godoti le uri babai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani gu hon, ha yumra gutinye lo ariye bu weyo gu, lalu du bafunagi ye luba launa gunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon, ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gu, nadari ru bafunasa afiye ni hata agurigi ha ubowa gu banya.
6: Ruyeti Jesusu aba himplu hon, ha arita gu banya lagu richagu hama le gibge bungi yo, anaganya amu garigi kei nikata. Lariega.
0: Aba hodi bia ugunia templo rugo afuri de lubungi. Aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi. Le fariseu, rara linha la furido, lariega, bungi. Seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hiberutinha, salufritinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati licenso no gumadi le. Ayuna ratina bia uia solida de maso luna gunfli rumbuma. Runo mutiguinha disse lida ge cada sale belo ritinu bom. Ahenti agubra hati lesensi na gumadi, abalerederu disse, ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le lueni luna bun lanangu lungu. Abohari gu leila nigu wagu lau igarigo, lariega, bungiu, gudeme na bun, aule gafigoti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseu ligia. Ladega lea nagu ti lungu wa weiri, unabubela nungu, ahen le unabubela nangu lungu wa, Wairi bela nugu.
6: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinyo, hagiye lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yo ke aba irahu, mebelu bailidon.
6: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
2: Maestro buit, ka lungbo inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
6: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungi yo. Subuti bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
6: Laniega wugiri ligie lun.
2: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuru gidin.
6: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
6: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariye gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongi. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigu lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi.
6: Aba hariye gu, ha agambu bali.
5: Kati tigayara bila salbaru.
6: Lariye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurigi adiga, gayara lumuti bongi.
6: Lariye ga feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
6: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
6: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba lariye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle uguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banye huriyu, ehera banau anaba hamana me suwe gua, habai chubadina, lari gien aba me hafaru nina hilagu bai. Gama lumon, na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagaridon.
6: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen, ibidye gubai ti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile lariye gubai hon. dan le acil reinali Jesus uburgu Jericó. Ni amba marihiti nyun laru uma amuriha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasgri sarago grigia aba lalig daha kala suserebe. Aba harie gulung laguania la Jesus le Nazaretna asgranige. Aba ti lagura ha lariega.
2: Jesus la tuga wagu Davidi kuteme nabu.
6: Haluba luba banya aba hadain halun lulama nichu ligie tumala gura ha
2: la duga wa Davidi kuteme nabu
6: abati larara magu Jesusu aba lona ha anige dan le jara falilun aba larinye gulun
0: kapa buse rumbe na duga mpo
6: aba larinye gulun
2: nabure me buseti na narihi
6: larinye ga Jesusu lun
0: ibihe bai barihi arita guadibu la duga bafinye
6: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati le, aba gen hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
6: Aba tile beluru Jesusu uburugu Jericó, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, yin aba waguri, disi tigiri tisakeu, Abuti agubra atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Siyati larihini la diga nyuro ti lugub ani gibe tiye grige. Luti ganyara la larihini abala ibagun lula wanse ruhaba abala wariru toga batidu buwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarinye gulu sakeu.
2: Sakeu! Dariba furese, la diga nuti nerede rububi ugunye.
6: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariegu lun Jesusu.
10: Nabureme, nichi galamida le numabu hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubay lois somu grigye lawa yera aguni. Na ugu yigidi bagadri wa yasu sigur lau lun.
6: Lariye ga Jesusu lun.
0: Siluha li asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundun, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
6: Dale anyaha lubay grigya, agamba hen lariye gu nibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadayna li la lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume sera la larui habungiu dan ligie. Abati larinye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon, aba luna hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Kaiti liyene gubi uguri ligia honlile na fulaso. Aba hona ha larigi. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira ruwati uruwa ime. Aba la girbudun la gairun. Dan le lachulu rubai. Aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atri nyin la. La ganyenu kala aba. Aba liyabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabure me, ganyin tina diisi weya su ligibu akun bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bukoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabiya ma, aba larinye gun, nabure me, ganyin tina sengu weya su ligibu akun bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabure me, aniha bisenso. Arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba uguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya le nyilu muti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau le nyilu muti mabu na guna. Kati wago michugu bubali ni sensu banku rugunga. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
6: Aba larinye gu hon ha nyin banya.
0: Gida humay sensu luay. ruhu mai lule disi bai luma.
6: Abaharinya gun lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
6: Abalarinya gu urui.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chuku balawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagi daruba luai. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba nye lun urui na, baruhu manyanya hon, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
6: Larigen larinya gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li li donburi fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bei olivu, abalarinye gu humbian hadage lani disipulu gu.
0: Heba li dan li rere fulasu le wagibu gien bei, dan me le he chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadei me, aba me hanugu ni nyahon, ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
6: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai afaraga dei burigu, aba halaga duniya laburinya harinye ga hon.
7: Ka wagu hafaraga dei burigu le?
6: Aba houna buniya harinye ga hon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
6: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, Atule hei na hamon hadaragun umadaraguluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusunha afalarubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
12: Biniwa ti huruwe le himbi beli daliri wapureme, ni adarari ilusielu luma uweri guli lidaliri wage.
6: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grigi lu.
4: Maestro, ariega ba hombani gulu hamanichu.
6: La riega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahaya la amaniche ha. La guara ha palaburi dubu nuago.
6: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahuo ha, hawagulila na fulasu ligia, la riega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yara belichi kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburugu te, lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma, lidage sun aubo. Agunicha gubai fulasu sun suwaina gubai, migru mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asal baron.
6: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinye gahon.
0: Larinye hare tida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
6: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, Capitulo 20.
6: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, Ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
2: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
6: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyu, o di huna ha wagunia.
6: Aba hagume siru arinya ga hama agwa,
2: Kabasa wariaga, awa ariaga lwago launa hala bungio, larinya wagu waba uon kala wago mafiyaru wabailun. Awa ariaga lwago houna hala uguria, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
6: Abati hariagun, lwago ibidi ya lahon, kala meha ona habali huang abadiseha, abalariagu Jesusu hon.
0: Mariagun nubei ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
6: Abalagume seru Jesusu adimure hon grigia, abalabagdago aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
0: nyenye me haba wuguri abu na guti baybe lichari ruku. Lari gine, aba laha ya hanir lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabuni, bulese hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lari yang ulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nirag lehin siyati mabay nu, hafu ga inyebe bay hong, aba lona hani. Dale harin bali, aba harin gu hamagwa. Ani hale lumbe le resi beru ni alaga, wafara li hilagu bay, wagi alamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bay.
6: Aba ti laligu daha Jesusu lari yaga.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guni na dagmi tin hagi hilagu bay aba me lishi guni ishari hong amu
6: dale hagambu bali kataile aba harin agun
5: masuser de lamu gaiter
6: aba lario guni a jesusu aba larin agun hon
0: kati lila bele buru anyu baiti na lereru bungio lenya lubai larin aga dubule me au bay me beresa hama abu na gutinya ligi al dubule tima timat purme war gle chuger guti lagu dubule ligia lanyor de guba Leti uwagu ti labur ha, labure chagubay.
6: Di dameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luagu, hawagu ti la hemplu lelarinya gubay. Gamalumum, madiga hamuti, ladiga hanufu de hawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutiya kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, Luharinya gagduni kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru lu hedere geruni lugumadi mati ligi hal gudubali harinya galun
4: maestro subudi wa muti logo inaru ni la le barinya gubai luma le barufu da habai la daga masu si hati bukaba la u barinya ga inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu arinya gaba abakati won Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
6: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa uwagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruhuta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
6: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
6: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu me lu uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
6: Siyaha muti abu rigida tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gaya girigin, wairigu tiha nigi lau loo nabagule hong aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
11: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligiru nulumari marahuniga ligie tau, Lun ti la lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Larigin maria ita hama sedugu boy.
6: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, maria ti uguri hama urinya. Ahin lidan me dale lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielo agana wanyin lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu mariye, laduga mowe digia ya megurigi ya sielu, itra nyame keyangheligu, liraha nyanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aluhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habayi libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Hakobu. Laudimuri ligia, Aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Hakobu, lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. abungi yute hamima aginya banya. Vima aginya lanungu ni abungi yusungarigia.
6: Abati hariyengu arufu datien liluru du muisesi.
4: Buiti bariyengu ni maestro.
6: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larin hare David de Guanargo, tida libro togir bon salmo, larin hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwene, darinichu gunia baga ni labu giombo gode. Ida lubati la duca wagon la David de Cristo, aniarinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
6: Nieno sargo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gunhon lani discipulo gun.
0: Gonigi guahuma hongo hawe aruvu datinha liluru do Moisesi, ganigi tin haibu contal dago dururuto, Busen hagi elu labustru hon lau inebese umadargo. Alwa ha hamai ubaru le ha bara wirgu tinha templo rugo, luma lubui duaga ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginha ha ba urinha ha hilanha banha umari hawei, lunti hadora gon lau luriba hadago, aba hadango furia gi migina go buriti. Weiri ti mabu ha bai chun luago son le hadago bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
6: Yara falifedo. Leli dani nantegi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru domu isesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yunga hon grigia, la daga hanufu de hawei. Abati laganyi runi mafia, la rita guhudu asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sen sulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyin luboi ginye, ladagara wagduwa mudun, le lanina luweyuru esefuruni. Abalariengu Jesusu lo feduru lo mahua.
0: Hei baransere egni le lani na luweiru eseforuni.
6: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenra waranseruni.
6: Lariega hon.
0: Tamele hebeluru uburugun. Haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu titon muno tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure me muna. Larien hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugi yeguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
6: Aba hodi. Aba hadari nusunkatei keilariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachili rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida larui habungi.
6: Abati lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi larui habungi.
6: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le nubu ile dere gerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
6: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau diven, abala ariye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe inuba. Au le ugiri garo warigati. Gama luma ugiabuti ya ugiri le lube ila luguru nina.
6: Abati hagume seru. Alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu. Lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma ti hatinya haburi lurui ti kufulaso, kama hamuga labure mehagia. Haburi labu ti kufulaso, aninyo waguwa ti hawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigia. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima ti hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma ti habai, Nunti itana la kele eseri vidubai. Kagi aweri gutimabai. Le anyurubai ega loagu dabula. O di le eseri vidubai. Mafunega le anyurubai loagu dabula. Ani au itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha. Kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba. Gura huguye me loagu ni dabula jagata sielu lida.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Linyu wage iluru abaharinye gu lunye.
1: Arinye ga bayvon, bugu ya sa kristu be.
0: Abalarinye gu hon.
2: Anha narinye ga hon rago au la, mafinye badono. Aho nale gu dagowa, mounu bu hubad na migre gu dun humana me. Narinye ga abah kate hon. Lumage kwen to, na nyura au le wugiri ka rower gati, luenge longwere bungi yu le sunti ka bafo.
0: Aba ti hale gu dun isungu bay.
1: Bugu ya lubay tilirayu bay bungi yu.
0: Abalarinye gu Jesusu hon.
2: Uguya guanare gu arinye gu humali lago aula.
0: Abati harinye gu.
1: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wage guanare gu agambo wa mali li umu lugugye.
3: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bay. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichi galidunu harinye gu.
1: Dariwa mali bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lu wa fai ha sensu lu uru wei romana. Arinha gatigie logo ligie la Kristu baile la nua dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinha galigie logo uru wei la.
0: Abati larinha gu pilatu lu.
4: Buguya sa harue tabai horiu.
0: Larinha ga Jesusu lu.
2: Buguya guanare gu arinha gu bali.
0: Abati larinha gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
4: Madaret na duru logo ugerile.
0: Abati maharinha gu here.
1: La chagare guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. La gume seragali lea gea, aniha meme gua adiga I chilu yahu.
0: Dale la gambu bali pilatu kate ile, aba laliga daha ahin gali lea na lubai ugadiligie. Danti le harinya gu bailu gali lea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mauna batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinye gu hon.
4: Kukuya nukbali ugerile nu, harinye ga logo chaka ugedala aninya grigi. Alga tagua na ali higibuge, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinye gu bai luago. Madari tiginye erodasi liduru giribu gda la mon. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na bai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha pilatu, luma ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
5: Afara bai le,
6: afara bai le,
5: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, luma nwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne ha hon. Ligie tu mahagu wa ragun.
5: Dagwa bay lau guru. Dagwa bay lau guru. Dagwa bay lau guru.
6: Dagwa bay.
0: Aba larinye gu Pilatu hon, lagu luru wa wei asun.
4: Katu huriba tila digi bay. Madari tina lepu na lafaru hilagu bay. Na bay cha gudali, aba menigira gudini.
0: Aba ti mahagu wa raha, lulada ragun wa lagu guru ha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigo, aba habihini le habuse rubay. Aba gubayti la duguni Pilatu le habuse rubay. Aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubay. Le ado rubay loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lao. Da le houdi ala lao Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Liabin arabu gen, aba hanuka gudani guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afalaruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
2: Uriya Jerusalena, mayahu wa humanu wagu, ayahu wa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liabi baveju damele larinya wagu, fulese watinya, Asinyawi hagaradu, hama ginye ha marahin hanyabu, hama ha matagutaha banyi. aba meti harinya guguri ga nu ubu inyu te abu haba wa wago ani ga hagia me nu ubu una buti daru gua ba wau ladega ani adega habali isunle lau tidu buwebe le tidu gili kaba ga madega hama laule mabai hali
0: baritinya ginye bian gafara hatinya luha faru uara lumu hesusu dale hachili rubai idon filasu le giri bai lubara labu ugubu aba hadara guni hesusu lagu guruwa Hamaginya biya gafar hati yang hagaya, abal lagi lomberen, abal lagi lebona. Dan tila anya hala ada ragoi Yesus lagu guruha, abal larinya gun.
2: Nogu cie, ferud nabanya, ladega, ibi tiati hong kala hadega bay.
0: Abah hawre rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kabala unha dagi teredera ladega ragu Yesus. Ninya nugrigia ariya gua, ninya nuginya gumadi matinya, ehereha lau harinya ga.
1: Salva ti amo, salva golaguinha lungua. Ai naru ni lubai logo liguei la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
0: Ehere hati inhaguinha su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinha gabrilun.
4: Ai harueta bubai horiu, salva goba bungu.
0: Nhe ti aba, aburu honi loiga lichigu, larinha harenhi.
7: Aninha, harueta huri.
0: Abala nabuni aba hadagen. Gafare hati yang hadau gu ben lagu guruwa Yesus ularinya.
5: Ahi mbuge lubai Kristu bay. Salba gua ba bungwa, salba bawa me.
0: Abala dengha leya ba luloba larinya galun.
8: Manu fude tibu salui bungiu. Bugu yele labu ge bay apa me me sufuri. Luma? Uagiya. Gadine tua lumwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi ti wugri le. Madugati ni kata uribate.
0: Abati larinya gun.
8: Yesus, hari tugu bati nu agu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Yesus ulung.
2: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunya meme.
0: Ami dirigu, abalaburi ga dusung ubau, dari ladangri uru waraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu orang Yesus.
2: Nugu cie, derega numoto, nuani buha buru.
0: Kelarinya gu itara abalome. Dan lelari hibali, abu tisu daragu Romana le Yesus erdubai. Abali cugu ueri gu nelubongiu larinya gu.
9: Inarani, maturon ti boga gu gerile.
0: Sungiri gya ha nyibanya, ha ari hibali le Yesus erdubai. Abahau di nyigie, afarahai na hamai hani gu agu. Ahanya sun luma dagu Yesusu, hamaginya wuriya ha nyubi banyak uara luma galilege, abahere deru dise arihi burikate ile. Nyeye ngaba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyin linyu wage ihaluru dun huriyu, agura banyo liali larui ha bungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladagabay linyu wage lurudu lau Yesusu. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugu bu Yesus luma. Larige larari ragedeni luege guruwa, abaloburu guni tau abagamisa, abalacharo ni lidon aba umuohu, achigiti luag aba dubu, lenyin luboy uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Yesus galilea gine, Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Yesusu lidong umuhu. Dan lehagiri budubai habiyon, abaharanse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilariyagun in lilurudu Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduburinya luagu umuhu binafigiu, barin hamai, Ibinye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebeluru lidong umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Yesusu nye. Sunti anyahala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinye wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
10: Kawangu halu hile liu habai hata hilain, Uat ia serah lebih dah jauh. Rita bohuma logo lemeh lari yang berhubung dalam kali lembih meh. Logo lembu susah juga. لگیا لے او گوری گاری ولی بچ لوت نا لدرے کے رون ہاں ہاں ہوں کفی گو کیا ابا میں ہاتھ در گری لوگو گروہ ابا میں لاسا رو لیتا گے ہو گنی لوگ لیر وے
0: ابا تی ہری تو گو لاغو دی مورے لے لانیا گو بھائی حیسوس لاری گے ہگیری بدون لیتا گے امو ہاں ابا ہباو دا گنی سن کاتے لے حیسوس دو بھائی ہون انسو اپوستولو گو لما ہون ہی بیری لانی گو حیسوس ہا انگ بلے اگانو لے ہون اپوستولو گو ماریا مگدالینا Juana, María Tolugu Chu Santiago, Hamahibiri Wurinya, Dan Leharinya Gubali Bricate y Lehon Apostolugu, Abahanangani K Lilu Au, Mafinya Tienhon, Abalafuri do Feduru, Abalidi Eba Gwena Lago Umuhu, Dan Lelarihi Bailuragirugu, Gamiser Garuni Ualugubu, Abalidi Lubion, Lautweni Anigi, Laukate Lelarihibi. Lagumeme Veyu Ligia, Holding a Bianhada Gelani Gu Jesusu, Lidon aba lirere flasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure reina hanya lago sunkata ile suser dubai, sunti adimure reina hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gome seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lago Jesusu la, abatila niya gu hon.
2: Kansa le wago bai hadumure ha sun eibuga ina homa.
0: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abala rinya gu.
8: Sun grega subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubai rigihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniye guhon.
2: Kagi ya su sere dubai.
0: Harinye galun.
8: Luagu ti Jesus le nasaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigubai luma luagu lererun ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sun grega. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gweto luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, weri gida hamaru hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budun. Aba hayabi abah dogomo lagu aria hama aheli gunyei. Aria gahama hon lagu viwa la Jesusu. Aba hodi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai haria guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilania gu Jesusu hon.
2: Logo tige kufuran da huma. Luti ginya luba hafian lo lagu lemeha haria gubi profeta gu. Mafuna gya lunti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara gya leresi biru ni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga da isun le tanien gube lerene ubongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihin banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinye galun.
8: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama lagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi toagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya gu hama gua.
8: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubwe won umada, arinya galei, Tila lere rubungi uon?
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudani umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
11: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba tihabagu daguni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha luagu brikate ile lige la chila gu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegi na.
2: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Ka wagu hanufude dago ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuhabu luma nugudi. Au memele guru humana. Magriguti pantu, mabuligia, anati ao.
0: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalaria gu Jesusu hon.
2: anisa egini homaya
0: abahichu gumurusu udiru sutilun lumasirudu abala nugni abalegini hagibugie sunhagi larige abalani guhon
2: le asusneru dubaino lige le mehwa ubinani gahon dame hale homagi din lagulagun fleru bala sunle burunyu binwa gutitan lili buru moisesi tetan halibru profeta go lumatitan libru togiru bon salum
0: abatilla daru ni hasamina lugun faranda hamani lerenu bungiu abalarinha guhon
2: buru wonyu linha logo lunti la lome Cristo abalame lasaron lida ge oweni logo luru aweyu lunya la bagredo lunti lagia la purji hon lida liri hon sungrigi ubogo lun hasakri han lun ferud no bala hafigon la goma serenya apurji hani ligia uburu gugi Jerusalem uguya ge fento logo burikatele non habaisi firisando le frama se lubai nugu chibungi hon italinha lubaiti rede humaya uburu Jerusalem Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siye lubai.
0: Abati la nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba le nyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nigini wa siye lung. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Ugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
12: Dale, la gume serube isun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lu buiti la gume serube isun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau giri. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuch. Nyei nyei meha aba ugiri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun giri gya lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau giri gya. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luago la nungong. Le abi nyame ti lampu tima tima ti le rungo gadag dubai hau sun giri gya ubogo. Lida ha li me ha ubogo ani lau sun lida gela la dage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagay ron yebe le abi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagay. Ahi ti hong ha eresi biru bali. Afinye hagiye luagu lulu muti ubafu hongu nilirahinye baya la bungi. Nilirahinye bungi yu hagiye. Mama luagu agura huwe hama kei furume gwari kukirige o laula nukunda haba ugari. Nilirahinye haba yu bungi yu ladiga ladiga niya nilirahinye me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai Lumagia Bungi Uguchini Ladaga Ligela Liregui Le Abaragati Le Bumbi Lau Insian Luma Inarani Adimore Tihua Luago Abalaniago
13: Aniha Lenya Hawago by Nadimore Hu Dale Narian Guboy Logulela Ubaba in Aransa Huma Waiting Tima Last Gunau Ladaga Nihin Halila Meha Nubaragagin
12: Soon wakia ibiha duwa sarago abiniruni lida ge luweiri lirisi. Ladiga luma ge moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insi ni luma inaru ni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Uguni Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katin Yila. Abalania Guhon Fura.
13: Mama O Christobe.
12: Abayati Halgudini.
11: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
12: Lania Gahon.
13: Ua, Mama O.
12: Abay Haria Gulu.
11: Buguya sa Prophet Aligida Leluba in Liabi.
12: Aba Lania Guhon.
13: Mama Ginye Ao.
12: Aba ti haria gulo.
11: Kata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, tagi gayara bai baniya go won wogu
12: aba launa bunia lau meme dimuri lemeha nariya go bai profeta Isaías
13: au umala lile agua ra bai lidan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu wabure
12: hanye du bai dimun heluma huwa lani go hadamu ni fariseu abati hariya go lo
11: ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seiha
12: aba lariya go hon
13: au lauduna nabadi se anihi aba ibidi eti hun pagana go liabu imba narigi wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri ga ligaidi
12: sun kata ile lida pula sule giri bi betania la susere lege ubo le nyige lubai la bucha weyu libiti duna horda le nye lubai la badi se hua Laruga, aba lariye huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba lariye gu hon lani gu.
13: Aniha mudunle launa habe buingiyo, lu lakitaru ni hafika ungrigi. Luwagu nyaha nadumureha, danle nariye gu boi. Liyabi baba wagiri nari gie, le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halilame ha nubaragi. Ni au, ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna, lu hasubu diruni Israelitin.
12: Ariya gati gie hua.
13: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye luge aba larara mugun labulu. Ibidi eti ebe nun kate ila wugiri ligi. Ariya gairugiti mehale auna habalina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi ele abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ela lirai buibu ingio.
12: Laruga nyenye ye hua hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai hua lasgun Jesusu aba lariyego.
13: Aniha amudun le lanua diru buibu ingio.
12: Aba hagabu ni bia lani hua disipulugu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigiregu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaruni aba laniyego hon.
2: Kahariya habai.
12: Aba haniyego lu.
14: Maestro, halia baganao.
12: Aba laniyego Jesusu hon.
2: Igogo harihei.
12: Aba hodi. Aba harihini halia la laganao. Aba hasgrini libriweyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi lelamule Simon Pedro ligi aba hada ye bia ha gaboni le lariye gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Pedro le libu ganya aba lariye gulo.
14: Dariwa mali Kristu.
12: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu aba lariye gulo.
2: Simon bugu ya le liru Juan. Cuento se fase babiri mini la irile Pedro
12: Laruga aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea aba la dura gu luma Felipe aba larinha gu lu
2: falaban
12: Felipe ligia Bethsaida lenye lubegie la gana wa Andresi la usu Pedro aba ti lidi Felipe alu hei Natanaeli aba lariye gulu
15: ei ari ho mali gile wagu bai laburu ha muises ti da liburu to lani na le luru du bungi le ginye wagu bai haburu ha profeta Jesusu le liro Jose le Nazaretna
12: aba lariye gunata na eli
16: ani hen funagi Nazaret na buiti
12: aba lariye gun Felipe lu
15: higabu bari ha
12: dale lariye Jesusu la yara fadunata na eli aba lariye go
2: aniten aba la duga wagon Israel le tema tema uati yego au lida
12: aba lariye go Natanael lu
17: idaliangi basubu diruni
12: aba lariye go Jesus lu
2: ari hanu muti bulubare ngel go run Felipe bon dan le tabu gianyati bulati di bu igo
12: aba ti lariye go Natanael lu
17: maestro buguya lirau boy bungi buguya harue tabe Israelina
12: aba lariye go Jesus lu
2: pa fino bei no la deverga nariye go bon lo agora ri hanani bu tabu ngati de bu igo bariu bati kate wenu muti mati loile.
12: Ariya ketigi Jesus.
2: Ninaru hau, lagu hariu bila sielu darago, anyaha melani bungi angelego amude ya luma arari hanaugi aule lira uguri.
3: San Juan, capítulo 3.
12: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu, aba hadagi habuti guhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo abalanie gulu.
17: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
12: Abalanie gu Jesusu lu.
2: Ninani ubao, lagulela magra hoa yate, siyati lebeluron lidon laruwe hapungiyo.
12: Aba larinya gu Nicodemo lu.
17: Ida lubage lagura honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebeluru ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani.
12: Aba larinya gu Jesus lu.
2: Ninani ubao, lagulela magra hoa ti lidagi etuna luma lidagi sifirisando, siyati lebeluron lidon laruwe hapungiyo. Le agora houve hata que agubri go haguri ge banya itra linha ligabri keisi hagabri gurigi le agora houve lida ge sifirisando itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando mauri da talu beiti banigi logo nani go mulago luti laia hagora houni wa songurigi itra ke lafuno garaba le lenyenge lumuti la pusera agamba bei la muri ani ibidi te bon halia ge la liabi ni halion la lidi Itra hanyagi nye sunha agra hoba nye lida gesi firisando.
12: Aba yeti, larinya gu Nicodemo lu.
17: Ida lubasa kata ile.
12: Aba larinya gu Jesus lu.
2: Aba omen bu maestro Israele na buguya. Ibiti yeti kata ile bon. Ninaru bau, la ule la wa subu dirubay, liga la wa dimure habay. Gefen wagia luagu le ariha wa mali bay. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hubay nuo. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubo, ita lubagi hafinya no luago le lani na sielo. Uagil niaba amude riti sielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago, no iti gya aule lira uaguri. Ita rakeme halinyuru no Moises iti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihit ya tuago, ita ralinyagia niiruwa bala luago guruwa, lunson lale afinya riti nuago, meferi duno hamamoga. Kabagari rugu hamamo ga aba ibagari le magumu chatiti.
12: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
2: La duka weiri ti hisi ngurigi haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferi dun hamamo ga. Kabagari rugu hamamo ga aba ibagari le magumu chatiti. Mauna ha lumuti bungi lirau bo wagun lulichi mo hadono gurigi. Lona hani luha salbaron haubo gubanya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyati wali laduga mafinya la luago li raubungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyati wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburi ga sugu lau larugo nga. Laduga kati la uribati hatagu bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugo nga hon. Aba hadisa ton loila rugonga ligia, loila subu diruno akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, inse ti hon lun lita hamala rugonga lun larikino lagu haruma la le hadugubay, lau lubafu bungiyo.
12: Lari Jesus kate le, apalidi Jesus hao, lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasu le giribay enon. Jara falunu salim na duga nyenye ila saragu duna aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru nubarege la dairu huwa na sutere da sun kata ile abati hakume senu hada nge lani kuhuwa asige ne luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galum huwa
11: ariha basa maestro Ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labaw cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimuri hawon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
12: Aba laniye kuhuwa hon.
13: Sinyati lares birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye kuhun furangu. Logu mama la au kristu. logo aula aba le una hobo iluba sinya ti lares birun grigia nikata ahin mama luboi litu bungi ulun agamba humuti luboi gia nariye gu hun furangu logo mama la au kristu logo aula aba le una hobo iluba le damba marie adari tau bila dari le ti luma da dari le nyi bu agambu wiri ti ligunda la ulagambu ni ladimureha itara niya giyeti dayari halini gunda ngueto Ligia lunti la wari gudunti ma au lun nuna budunti ma Jesusu la nyungu ibaisia lugin au genyu sun gregi ahen le ubo oguna lere gunye ilani na ubo ufura andala ani luago la yanu ahen la nyungu ibaisia lugin au genyu sun gregi logo ginye le ariha lali bae luma le agamba lali bae la dimure kama lumo mi betinya afinye nuti luago le larinyegu Ahintile afinyeruti la choru boy logo inari ni la le larinya kubi buingi. Le launa ha boy buingi u, le reru buingi u la dimure ha boy. La duga, mebe hati lichu kuni buingi u la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi u lu, ruha liginye ubafu lu logo sun kate. Le afinye boy logo le reru buingi u, kabagari ti le magumuchadi. Ahin le maha boy la finyeru logo le reru buingi u, mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy siyelu. Labur haru gba liganyu buingi uluagun.
3: San Juan, capítulo 4.
12: Abahagambo fariseu gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu Juan. Abagibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu, habadi seiru. Lausu mamala Jesusu abadi sei habai. Lani gu abadi sei habai. Dale, la subu dirumbali Jesusu kateile aba lafuridun Udea gini lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligi. Itra liati la chilir lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe hagu ara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus weibuga aba lanyuru la rufusu ligi. Kaiburi ya midiri gora ligi. Abati tiabi aba wuri Samaria na dabura duna lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
2: Ruba morusu duna no.
12: Anyangra tibu galani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya kuwuri Samaria na tolu Jesusu.
18: Ida lage bamuri hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian.
12: Aba lariye ko Jesusu tu.
2: Luhamuga subuti bani edeu hani le lichu bai bungiu. Subuti bai hamuga kati lale amuri ha bai duno buma. Ba mui ya hani hamuga numa. Aba hamuga nichu kong aba luuja di duno le gayara ti lichu kong ibagari bong bong.
12: Aba taniye ko lu.
19: Uwa gu bai tikaba la au badabura duna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kong ni luuja di duno ligie nu. Hako uleme ha wagucha. Igi rubali fusu lewon. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba fago. Wairi gutibu funage sugi lau hakou.
12: Aba lariye go Jesusu tu.
2: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi ron dugi alime magra bu. Laduga duna le lubi nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
12: Aba tarinya gulu.
19: Ruba iduna ligia nu. Masandi rudigi ya namu ga magrebu. Miabi inuguya meyafusu ruga dabura duna.
12: Aba lariye go Jesusu tu.
2: Baiba oge bumari. Aba mebiabi.
12: Aba tarinya gulu.
19: Mamaritin.
12: Aba ti lariye go Jesusu tu.
2: Binaran lau barinya go lagu mamariba. Laduga sengi hanya ugunia umati ya bagano. Ani mama bumari le umabu ibagano weto. Inari unile barinya kubai.
12: Datagabu bali uri to kata ile awataniya gulu.
19: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye ila wahuduragua lumbungi.
12: Abalarinya gu Jesusu tu.
2: Afinye banu, rago anita bila dalu hahu durango lubungiyo minti ka hukuya luagun wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hukuya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahin wagiya, subuti wa muti kalaun wahuduragua la deka hata agen huriju liyabi asalbaruni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lahuduragua bala lu bungiyo lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya la busenu uguchili lun lahuduragun lun. Sifiri bungi, ani hahuduragua banya lun, Luti hadugni lauson hani sifiri luma hanara.
12: Aba taniye gollo.
19: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu de baisun kate iwo.
12: Aba lariye go Jesus utu.
2: Au Kristo bai. Le meme ayano ha bai buma.
12: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu retuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubay o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagayit na abatidi uburugu oganya grigia. Abatariya gu hon.
19: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
12: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubay Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gwa lun Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
2: Anihi aba eigi ni numale ibindi yati hon.
12: Aba ti hagu baseru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
17: Mafu na saba rinhi eigi ni lu.
12: Aba laniya gu Jesus hon.
2: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hani. Ahin au narin hane hong. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba. Kei lubaybe larinya wagon. Amule abu nagubay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
12: Saragu hanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lau taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gunu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
4: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wama liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
12: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu gwanari. Luago Meberese uwa tila la waba profeta la gaira gwanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gine lida lufedu lueyuri eseforu ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyenye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira usandi iti lida fulasule giri bay kafaru nao. Da lagabu bay uguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
2: Hugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinyato.
12: Lariya ga wugri ligia lo.
17: Keima ufurese, lubara gen lo we nira.
12: Abat lariya go Jesus lo.
2: Giribu babu ubiyon, arita kwali biro.
12: Aba lafinyan wugri ligia luagu le lariya go be Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niya lubano. Aba hariya go lo.
17: Arita kwali biro.
12: Aba lalga dunia kala aura lagomesele lira arita. Aba hariya go lo.
4: Gunya ar la dangre abara bumayo la gidara biri wolwai.
12: Aba larita guni luago ligia la ore la niña gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. aba la finyenu luagu Jesusu hau sun tila na luba ligia libia maseini le ladigba Jesusu dale lagiri buduba yuhudea gine lu Galileo.
3: San Juan, capítulo 6.
12: Lari gine aba lidi Jesusu lobu afurugun dunale Galilea le meme gine dunale giribay Tiberias saraguhaya grigia afalaruti ladiga Hari ini buri milagro le ladugu be. Lau larei daguag dunia sanditia, abati lawari nu Jesus luagu aba wub. Aba lanyuru nye hama landi disipulu. Dal gia jarapali lueyuri esefunu le hafedu huri. Dal lari hibe Jesus luagu saragu haya la grigia palaviti aba laniego lu Felipe.
2: Alia basa wagani haigi ni hong son gurigi ha.
12: Lariego bali lira lurgu lagambu kabala lariega Felipe. Jesusu subudi lalibu kabala ladig. Abat lariego Felipe lu.
15: Ni bian san fiadil fein, logo bon lu tafane honiwa, murusu murusu hada sun grigia ha.
12: Abat lariego Andres, abagi hada ge disipulu. Lelemole Simon Fedru lu.
14: Ani haba irahuya. Anu hisengu fein luma, ama bian udre. Gama lumo, logo belira hon sarago grigia ha.
12: Abati larinha com Jesusu.
2: Ainha com uma hon songo belu hanyuro.
12: Nyeye no hawana seng mil ugonia bogo di hawai unia hamairahum. Keiti nyeye la sarago sagadi di na flasu ligia aba hanyuro. Abati lanugo no Jesusu fein luha burigo. Lari nye lichugo tenkiru ni lubungio aba lichugo no hon landi disipulo. Aba hafani hanno disipulo guhada sun ha nyumba lige meme la digar hao udira ruina le sun le abu serube hon dale kimule ya aba lania go Jesus hon lani disipulo go
2: abu ta huma y sun le igre go bay me feri dinu lamu ga ni kata
12: aba habu da hani aba habu cha gudu du su fani la u tife fein le igre go bay tida ge seng fein dati le hari hi bali grigia milagro le la digba Jesusu aba haniya go
4: inaru ni logo ni hala profeta le me halu be lebi bogo go
12: keti la subdiru ni Jesus logo go se hama halu ni lau ere lo hadug ni uru me aba lidi labu go logo wo tale la guñe dubai aba haraga chulani disipulu go laru dun aba hadi na gutido aba ugune aba hagume seru ahiro go lo achilinu kafar naum Buri galiti, machiliti Jesus hamu. Aba lagome seru garabali, afuro gua here, aba lero gadu. Dale awasi ya luwana, sengu, osisi kilometru, ligi hari heliabi Jesusu, tuagungune, eibu gena ligi bogudun. Aba hanufu de dagu. Aba laniye gu hon.
2: Manufu de dahuma, aule.
12: Aba tiheresi biruni lau ugunda nitida ugune. Aba hachiliru, Lido flasu le nyihi lubai hodin lida murusu ngor. Laruga aba harihi grigia haa eredere bai lo bafurugo. Luagu nyudu halabuga disipulugo tida agone ito nyeibo. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti da ligia aba tiabi gogune uburugu ye Tiberias ilu lido aba flasu jarafa lule nye lubai hei gonfein. Lari ye letengiru Jesus tuag. Dati harihe begrigia logu uwala Jesus unyei ni landi disipulugu aba hadi na gutido ugonei buritugui. Aba houdi kafar na umu aluhai. Dale la chiliriba ilu wafru guduna aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
17: Maestru, ida guga sambi abi?
12: Aba lariye gu Jesus hon.
2: Ninaren hau. Lau ladiga la heigi dari hakimu ledun halu hana. Mama ladiga kufano da humani la niche kuburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumu chaditi. Alu ahumayu egi nile lani na ibagari magumu chaditi. Lige egi nile lube niche guni hon aule lero uguri. Ladiga rula alibungi ugu chiri ubafu unu lu niche guni ibagari ligi.
12: Aba tihaniya gulu.
4: Ida lubasa wadiga luwodi laule lubei bebungi.
12: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: De la busa rubi bungi yo, luha finyaro nuago aule louna habay.
12: Haria gati ilu.
11: Kaba gie seimi gayara barufu duwon luha finyaro buago. kage katai badigubai. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida flasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu, ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
12: Abalaria go Jesus hon.
2: Ninaran hau, lagu mama la Moises ichi gubaron fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaron fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu, tuguye to arari lubon sielu gen, ani rutu gie ipagari hon lila no ubo.
12: Aba di harinya gulun,
4: rubo fain tuguye won sunwa da.
12: Abalaria go Jesus hon.
2: Au feito ichigubon ibagari, le nyubiti numon, malama duguya lime. Le afinuriti nuago, mamagra bu duguya lime gien. Keile nubay bay hon, uguya mafinya tu lauson ariha humadi na la, songurigi ha lichigubon yanuguchi nu, nyubiti yanu, hati nyubiti yanumon, mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gen luna duguni nugunda, niabi ya luna duguni lugunda leuna habalina. Leti labusen rubay nuguchi leuna habalina, Lumeferi deru na niaba hata ge halichi kubanyanu. Lumsaragu deru na ni elida ge owe ni elida melagu mohon uveyu. Lelabuse rube leona habalina. Lumsun laha nugut na kesi lirau bungio afin hagia nuago. Lumkabagari hama le magu mochadite. Ani na saragu du banya elida ge owe ni elida lagu mohon uveyu.
12: Aba hakume seru huriyo agulu liha luago Jesus laduga larinye gu luago ligie la feinto arari monsielu. Aba harinye gu
14: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gubay, logu sielu ge la lararira.
12: Abat larinya gu Jesus hon.
2: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubay lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufuta haba bungi hon songu bay. Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile, furende hagia luma gien, nyumbu iti anumo. Mama hamuga ti aluago anihe la arihe ti bungi ugu chile, au le nyumbu ibe luma ge bungi, au ruguinye arihe. Ninaren hau, luago lela afinye ti nuago, kabagari ti le magumu chadite, au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana li dan fulaso magaira wate, ane lau son luwuye rihi lagu wate. Gamalumon, Anuha feinto arari rubon sielu gen, mowen gun hamamu gaha eigit nyatida gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit nyatida gen fein tuguya, la bagari dubasun adan. Feinto lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu belunga yara belan ha bagari dungurigia.
12: Abati, herede nuhuriyo adimune ha hamagwa, abaharinyagun.
1: Ida lubasa leiga gudini le lugurigu guanarigu on.
12: Larinya ga Jesus hon.
2: Ninaren hau, lagu ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri, matun humi menita, ma bagari dobadan. Le egiti nugurugu, gura lei nita, ka bagari te le magumu chadite. Ani nasara gu dubi lida gen owe ni lida lagu mohon veyu. Lugundu egi ni leti mati mati nugu bo, uni leti mati mati nita. Le egiti nugurugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nugu ya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani kabagari nuguye li dagien. Itra meme ginye le eigiti ni dagien, kabagari bai ni dagien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houti haguche gu feinto mana lausun luguyeri hilagu atin. Le eigiti ti dagien feinto la bagari dubalun sun da.
12: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, larufu de Jesusu kate ile. Saraguha ya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu dahanile aba haniye gen
20: ere gute arufu dahanile kaba sahara lu
12: aba la subdiruni Jesusu lwago hagulu mihela lwago kate ilige aba laniye gu hon
2: chupe gu wakuta lumutu sanlira kaba hamuga funati Jesus sereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amude ile nare gong sielun leme henye nubai furumi ruti sifiri ipagari Ahin ugrugu mebegiti nikata. Ani sumbri kate le naringu binhon lani nasifiri luma ibagari. Ana nyahin wahidna gen mafinyati.
12: Laduga, luma gen frumeti da, subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyabaya. Luma kabala lukure. Aba lariyegu.
2: Ligen naringu binhon luago sinyala liabi ni aba numon ahin mama lupay nugu chibungi aguwa lupay lun.
12: Luma gen da ligia, saragu hanya hada gen ha. afalar bani Jesusu aba higir aba maybu hanya la lum aba tilania go Jesusu ho du su discípulo go
2: age huguya usen tu gia hidi noi
12: aba lona bu Simón la niña
17: kapa gia umo wodi di muri burile barinya go pai lani na ibagari magumu chaditi wagia afinya diva ani subudi wa muti luago buguya la Cristo pai leli rau bungiu vivati
12: aba la niña go Jesusu ho
2: Masa au anua dirubadu dusu gubai huguya lausun lira ani abahita gie lani mafia
12: da laria gubali Jesus lira luago in Judasi le lira Simon Iscariot la diga ligia balna bugalu gure lausun abala hada gie dusu discipulu
3: San Juan capítulo 7
12: lari Jesus katile aba ebuga yala Jesus lobo Galilea Babu seru ti lere denu Judea, laduga habu seru huri uhafarun hilagube. Kaiti jarafa lila aba lidage hafedu huri ule giribay tufedu dibasen. Aba haniyagu lamule nulu.
17: Mere derevaya, baiba Judeo, ariha hamamu ge ginye bani guha nyeibanya kate lebri badigube. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva. Madugin lumuti buri kate ramu do guarg. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bay ligibu gin yasun ubo.
12: Ni ibini lamuleno mafinya ti aluago. Abad lania go Jesus hon.
2: Masir gili dan lun nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume guarg aura. Sinyati hiere gudu hon halani no ubo le, anati au yere gutina hon. La de garu da numuti luago uriba laburi kate leha degobei. Hei balida fedo. Au, midin badina guento. Machirgeli nidani lunidi.
12: Larige laniego nisun lehon, abalerete no Galilea. Larige hodi lamuleno, ligelidi Jesus lida fedo ligue. Mafura guru gulinha, kamahamuga, mabuse eruti larihinio. Italia halo hani huri lida fedo ligue. Abahaniego.
17: Hagai funa savu girile.
12: Sara goya di algu da hati aluago, hada grigi. Ninga noria guti aluago. Aba la ugiri buiti ligi. Hibiraniaga.
17: Mabui dunt. Eye halumuti ya girigi.
12: Ut niaba dimuneti funa guluago. La duga halufu de hawi huri. Lamido unhali fedu lumagua. Ligia lebelu no Jesus templo rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri duhanigi huri. Aba haniya go.
11: Idalinya sala subu di nuba ile saragu kate, matuni ya haga ligi.
12: Aba laniya go Jesusu hon.
2: Le narugu ta habai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habali ni. Ahi anihi nubai aba le ransa ti lula dugu ni le la buse rubi bungiyo. La subu di rubai ahi luma ginyati lubai bungiyo le narugu ta habai luma luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa, la dugu ni lun luweiri ngu wanarugu. Le alu habai weiri guni lun leuna habali, lege arinya gubali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luago rulani Moisesi lurdu hon, lausun lira, uwa tiniaba hida age uwa razuti luma lurdu ligia. Ka wago habunsera hafaru ne hilago bai.
12: Aba harinya gulu.
11: Anihe insifiri uriba tibida, ka busembe ilafaru nibu hilago bai?
12: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Luago riga ama kate lena digo bilida luweiri emera guni taweiri da hanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaruni. Lausun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu beileresi birun aba irahu sei ni tuagu laustarun ibini lidan lueiru emeraguni. Ahinya diga hubali lira ibini lidan lueiru emeraguni lueiru gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luege narida wagdan aba uguri dayaru gu beilidan lueiru emeraguni. Magusera guta huma laule harihu bai. Laula irije u hagusera guta.
12: Abati hagumeseru hada ge haga no bai Jerusalem algu daha hariye.
14: Masa ani hale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Ani haga adi muri hali gibu ge guriri wo. Ani uati niya ba ariye guti ni kata lung. Lefna sa afiye hama gumadi mantelu agu ugiri lale Kristu bai. Subudi tiwon haliegela liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidia bini kau halige la liabi.
12: Dala gambo bali Jesus katile, dala rufu dahe lubai templu lugu, abalaniye gula umala liheriti.
2: Subuti humuti na lubaiti, subuti humai halige la niabi, mama lau nani nungwa niabi, abale inare nibe luagwa nihila, lige auna habalina, ani ibidia tihun. Au subudi numuti la daga lumage la niabi aniligia au na habalina.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: me beggy ti lira.
1: A palaria go Jesus ho.
2: La usun aula dumer bui bui ti nuogwa. Ge beggy ti lendarinha go bui. A usubudi no muti halinha ge laniabi lo mahalio balanidi. Ahe huguya. E bidnia ti hon halia ge laniabi ni halio badi na la. Huguya. Agosa da gudun kai hasami na rubo waguna. Au magosa da gudun ti na niaba. Ahan hamuga agosa da gudan. Na dugin hamuga lau uwarani. La daga mama ruba au agosa da gudun. Nugu ci launa habali na lagosa da gudu bagin ya numa. Buruwa ti lida hilurudu. Lagu dan la le ge feha ma bia guri ge lagu aba meme kate. Ge begi la le harinya gube. Yetra linyati au adimur habai lagu nufule isen. Nugu ci launa habali na adimur hatiginya lagu nufule isen.
1: Aba ti harinya gullo.
3: Hagei ge buguji.
1: Aba laniya gu hon.
2: Ibidinya ti na hon. Ni nugu ci ibidinya ti ginya hon. Lu hamuga subudi humani na. Subudi ti hamuga ginya nugu ci hon.
1: Lida laniya gu bani Jesus kate ile. La roof de templo go lida flaso le ñe tubo e briga foto laga isenso madagre lumuti niaba la de machil gilina lidan abay la riego Jesus ho
2: au neibuga ani halu habadin gamaluma ho go belida hifigon siati hidi le ñe hibalu bay nidi
1: abati hariya go horiyo
0: la faraguafu na salungwa la riña go bay Sinyati hidi ni lenye himba lubay nidi.
1: Abati laniye go Jesus hon.
2: Una buna huguya. Ahin au yagatana inyo au. Lani ubole huguya. Ahin au mama lani ubole au. Ligia naniye gube hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hube luago au la au. Howe gubala lida hifigon.
1: Abati haniye go lo.
0: Kata buti.
1: Abati laniye go hon.
2: Lenaniye gube hon lumage binari. Gibeti kate lunti narigo ni hon luma luna gusara gudun hida. Leuna habalina aringa lumuti inaruni. Ani kate rigo bile nagambu bi lumage leuna habalina nariga hon lile na ubo.
1: Gamalumu, uoti gufuna dhamani luago la ugu chili la dimune ha hon. Ligia lariga gubay hon.
2: Dame le hinyuru ni na aule liro uguri. Ligia me hasubu diuruni luago au la au. Ani madugu na ni kata lida niri. Wedi gale la rufutu bay nugu chino. Ladega numa yele au na habalina migrun lagi na nugu chi nabugo ladega dega nani le au bi lagunda rasunwa ta
1: dale lariye gumbani Jesus ukate ibrile aba hafiye no saragulo aba lariye go Jesus hon horiyo hafiye bai luago
2: aho agun flira lau nerero yabi balu nani huma disipulu gule tima timati aba me hasub diruni inarani aba me lesefruno inarani
1: aba haniye gollo
4: La diga vagu aburamu vagia, ani meredi gidiwa idamu neme nika un, ida linya ti barinya gubay logu wesefuru bala.
1: Aba lariya go Jesus hon.
2: Ninaran hao, luago sun la ha digu banya figou, le damu figou hagia. Aba idamu ni, mama hata agia titila namuna, ahin ti aba isani, hata agia titila namuna sun adan. Ahon lubay ti nesefura aule bungio irahu, esefuru bale tima timati. Subudi nali luago la duga wagun huma Abraham. La usun lira, busiatu hafaru nina, la duga maha huma lule nubay bay hon. Au na dumerhen luago le la rufutu bay nugu chi no. Uguya, adugyen le hafurin derubay luma ge hugu chi.
1: Aba haria go lo.
3: Abraamu wagu chi bay.
1: Aba laniya go Jesus hon.
2: Luha muga inara ni la luago lirahin huma Abraham. Adugyen hamuga le la duga bay. La usun ariya ga nali la inara ni le la rufutu bay bungyo no hon. Busiatu hafarunina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugu bay huguchi, lige ha dugu bay.
1: Aba ti haria gollo.
5: Mama te wagie basta di. Aba rigunye wagushi, bungiu.
1: Aba laria go Jesus hon.
2: Ahi hamuga bungiu lube huguchi bay. Pinsit na hamuga hon. La duga luma ge bungiu niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungu niabi. Bungiu au na habalina. Kawagu lansi ya rubi gufona da humani le nariye gubay. Ladiga mabuse nuhu maha gambu ni nerero. Mafi ya hugu chi bay. Lani gu huguya. Ani busentu hadugu ni lugunda. Gafar hati gubay ni mafi ya luma ge furumi ya tida. Mari gu dinti luwege inarani. Mariye gu tiginya inarani. Lida le lariye gu iyeni la dumirhen ya ke ligabri. Ladiga jete ani ligia lugu chi bay iyeni. Ahiti au ke inarani lubay nariye gubay mafinye tunu. Kahita agen gayara be larufu duni lau gafigo na. Ahinti inare ni lubay nariya gubay. akati wagu mafinya hubai no. Lelani bi bungio, agamba lumuti lereru bungio, ahiti huguya, ke mama hubai lani bungio, ligi amaha hubai hagambuni.
1: Abati haria gulu.
3: Wanari lau waria gulu lau samaria na ba, lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
1: Aba laria gulu Jesusu hon.
2: Huwa ti sifiri uriba tinida. Lena dugu bai, nichu gine inebese ilu nuguchi, huguya ishiga minebe nino. Malo hati ne inebese inungwa. Lauson nihi ila aba aluga lumuti ninebese, aniligele agusere gudubai. Ninaru hao, lagulela adugu tikaso laulenu bai bai, mawi bai la.
1: Aba ti haria gulu hori ulu.
3: Anati gueto, choru wa mali lagu anihi la sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Ani ania gagidibu, laulela adugu tigasu laulebu baybe mowe bayla. Werigu tipfunage loi wawuchi Abrahamu, hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Kata nyadibu gie?
1: Aba lariego Jesusu hon.
2: Ahana ichiga werigu ni nuogwa, malabay. Ahinti nuguchi le meme uwagu bay haringa lwagu ligia la habungi te bay. Ige ichi kubai uweri guni nuago. Uguya ibidia tihon, anati au subudi tino. Ani aha na hamuga aninga luago ibidia la nu, jieti na hamuga ginya kei huguya. Gama lumung, subudi tino le timati ani adiga numuti le lupoibe. Abrahamu, le meha hagucha, gunda ti meha laula subuduruni luago larihi bai la nuweyuri. Ani ariha lumuti aba la gundaro.
1: Aba tihania guhuri ulu Jesusu.
0: Uwa gubai ni dimisa irumobau. Ani arinya gatibu luago ariha bani Abraham.
1: Aba laria go Jesusu hon.
2: Ni naran hau, luago lubara gen la nyela Abrahamu, anahi hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu, achamro guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templo gugi.
6: San Juan, capítulo 9.
1: Lidale, lasu gnube Jesusu lida gaba flasu. Aba larihi aba uguri marihi tilumage lagura hon. Aba haniye gulani disipulu gulon.
0: Maestro, kasa wagu lagura hon bai uguri le marihinga, ladiga sa hafigon lagubrigo, odi ladiga lifigon guanarigo.
1: Aba larihi go Jesusu hon.
2: Mama ladiga lifigon, mama gen ladiga hafigon lagubrigo. Lasun serdube itara, lularihi nu aleli yara bai bungi adiga. Nuti wadiga ni luadiga marileon habali na lagu weyo kogili lan. Gunya liligieme siame wadugani. Sonwa nahala ligibogu ubaule au le lampu bay ubau.
1: Larige lariye gune Jesusu kate ile. Aba lasu enumuarugu. Aba ladugu munusu baribarabu lau larire. Aba lahuru duni luagu lagu le manihi bay. Aba lariye gulu.
2: Baiba achebe bigibu lida duna le giri bay siloe. Mili la lira au na haut.
1: Aba lidi manihi tiligia. Aba la chibu ni ligibu nye. Dale la giri budu bai arihan. Hati lubesi na niku hama girigia hanya ha. Arihan ya bali amuri ya ha. Aba haniya go.
7: Masa ni ha lenya ha anyuru bai amuri ya ha sensu.
1: Nyenya nu ariya gutia.
8: Aha, ligia.
1: Haria ga hibiri.
3: Mama ligia. Lenege.
1: Aba lariya go ugiri ligia.
8: Aha, au.
1: Aba ti haniya go lu.
7: Idalia ti ariha dibulu bai.
1: Aba lariya go hon.
9: Uguri le giri bai Jesusu. Ligi adugu bai musu bari bari mu. Aba lahuru duni luagu nagu. Aba lariya go nu. Bai bali da duna le giri bai siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Aba ti nidi. Lasuru na chibu ni nigibu aba narihi.
1: Aba ti hariya go lu.
7: Hakei gie uguri ligia.
1: Lariya go hon.
9: Ibidi ya tinu haga ila.
1: Aba ti hanungu ni uguri le meha manihi bai hakibu yon fariseu. Kaiti lidala luayu remera akuni ladege Jesus baribare bule au bai larei daguag di manihi tiligia. Aba gie haligu duni fariseo gu uguri ligia idalia la kanyara halilu bai larihi. Aba lania gu hon.
9: Aba lichu gu baribare mulogu nagu aba na chibu ni nigibu guento arihadin.
1: Aba tihania gu hada ge fariseo gu.
0: Le uguri le adegu balikata ile. Sinyati launa glela bungiyo laduga minebenti luweyuri emera agunilu.
1: Haria gati hibiri.
10: Ida leati lada aguniburi milaguru le ahinka figu ulubei.
1: Aba lubei tinyila fani guhada. Aba ya haligu duni le meha manihi be.
5: Agia buguya kabarinya gubi luagu buguri le kaisi buguya lubei lariha gudube.
1: Aba larinya gu.
9: Au narinya hanye logo aba la profet.
1: mati ebe fariseo gafinya lulago manihi lame ha ugiri ligia ani arihali lagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniye guhong.
11: Ani asa hirele wago bai harinya kwa lagu marihi gubanyi la lumagia laguri ya hong. Idaliati arihali baigo eto.
1: Aba haniye kwa laguburi go.
3: Subuti wamuti lagu waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuwong idaliye la arihali lubai. Nikala ariha gdibali. Alig dahamay. Wairi ali ganyala tilo na bulwege gwa.
1: Anufu da iti ariha gdibali lira. Hon laguburi go ugari ligye. Laduga ariha ganyala fariseo. Lagu sun la hafira bai. Lagu Jesusun la Kristu bai habugu bala. Tida nge haligili singuri. Ligye hariha gubai laguburi go.
3: Alig dahamay. Wairi ali.
1: Aba iti haguwa ruhuri ulo ugari lemeha. Manihi bai. Aba haniya gulo.
11: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo la ugari lire.
1: Aba ti laniya gu hong.
9: Ibini ya tinu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai. Lwago marinye na meha ani gwento ariha di.
1: Aba ya hariya gulo.
10: Kasa ladiga bai bau. Idalesa ladiga lula ariha gadunibu.
1: Aba laniya gu hong.
9: Ariya ganali hu. Membere se guntu nao. Kati wogo habuse nariya guniya hu. Odi businya tu ke hafalaruni?
1: Aba ti hanabuni. Aba hariya gulo.
5: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalarubai. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ya gubwai ti won halia genti la.
1: Aba ti lariya gu wugiri ligia hon.
9: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halia genti la. Ani ariya gdala adin. Subuti tuwong logo magambo lania buingi yu kafikoti. Haruginya nuahudra gubanya lun hama haa adigbali ligunda lagamba. Magambo unya hagili. Logo niyaba ariha gudoti aba grige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la lumage buingi uliabi wugri le. Sienti hamuga ladigu nikata.
1: Aba tihaniya gulo.
0: Buguya sanle agura hobi buingi lao figo. Busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida gihaligilisi. Aba lagambo Jesusu, logo buga hamani marihi iti lemeha larei da guagdubai. Tati le, la dura gubai luma, aba lariya go lo.
2: Afinya tibulago lira uuguri.
1: Aba lariya go uuguri ligia lo.
9: Ariya gabai nu kata ila, afinya naamu ga luago.
1: Aba lariya go Jesusu lo.
2: Ariya bali, aule uma bai badimureha.
1: Aba lahu dura gun ligibuge Jesusu, aba lariya go.
9: Afinya tina naburemi.
1: Aba lariya go Jesusu.
2: Ni abi benyahu ubo wagun, luna dugun iricho, lun harihi ha marihi banya, luma lumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali, hata ge fariseugu ha, nyembe ya kate ile, aba haniye gulu.
11: Bariye guyetie luagu marihi wama.
1: Lariye ge Jesusu hon.
2: Lun hamuga marihi huma, mafigo tun hamuga, gama lumo kei harinye gulagu ariha huma, kafigo hadun.
6: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi giriti Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buibiye iluago un lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di hona ha bia itu nuha aniega nu Jesusu.
12: Jesusu, sandi inti abu mada.
1: Dalagambo bali Jesusu kate ile abalaniye go.
2: Mama bai owe ni lebe hasandile. Nuti bai larihinu alweri gubungio. Lumba ginya lun larihinu alweri gulira ubungio li dagine.
1: Lausu nweri lahisye. Marta, Maria, luma Lázaro lun Jesusu. Dale, laniye waguba ilu luagu. Sandi ila Lázaro. Rei da igi li biyawe yu li da flasu lenye ilube. Larige, abalaniye go hon lani disipulu go.
2: Keimu Yahude.
1: Aba ti harinya gulo.
7: Maestro, maliki li luma gi halu guhuri hua chamur gu dubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Matu sinye aura lida aba weyo. Ahin lupeite ebu ka aba gurigi o weyo ago. Machugera gube. Ladiga lari hubi la larugonga le yabe ubogo. Ahin ebu ka ariabu la chugera guba. Ladiga luburiga.
1: Larinya aba larinya gu Jesusu hon.
2: Arumu ka wamada Lázaro. Nebuka agagudahai.
1: Aba ti hariya gu disipulu gu lu.
0: Maestro, ain arumu galubai larei da guare galinha.
1: Minilati Jesus laulira logo hilala Lázaro. Harita guti discípulo logo na furume guare arumu niladimure. Abat larinha gu Jesus hon furago.
13: Hilala Lázaro. Anigundat na lau uananyei. Latiga buiti mati itara hon afinha humamuga. Keimon warihei.
1: Abat larinha gu Tomasi leo baiharinha gamado hon hibiri discípulo gu.
9: Kaimo uginye hila wa mamuga uwara luma.
1: Kale la chiliribe Jesusu, gadre lewe iluma gen labunu Lázaro. Lidise Betania lwe Jerusalem kei biya kilometru dimi. Saragu hayati hada gen huri yonyudu tia Jerusalem gen bisidon Marta tuma Maria lun hamali haninyo luagu lome hamule. Da tagabu bay Marta luagu anite la Jesusu chilireina abatafuri dun lubano. Ahu Maria, aba tere de un munat. Aba tania gu Marta, lun Jesusu.
14: Lu hamuga, ya yanti puti. Mau yanti hamuga na mule. Ani subo de tino. Lo glicho bay la bungi su le pa muri aha luma bu.
1: La niega Jesusu tu.
13: Lagu yugu papa mule.
1: Tania gu Marta, lu.
14: Aha, subo de tino. Lagu yugu bala. Lidame Lázaro hilay, lidame la kumuhuwe.
1: Abati la niña con Jesús utu.
13: Au aubi yugo nibe, au ibagari, le afinya tinuago ibini lome la bagari dayabu. Ani son levinu agilwe ani afinya ligia nuago, mawen bay lon son dan. Afinya bomuti san lira.
1: Tariña galu.
14: Aha na bureme. Afia na logo bugia la Cristo bai le lira ubungio le me halu bai le abi ubo wagun.
1: Lari ya tarinya guni Marta le. Aba tidi ogo Maria. Aba tarinya agotuma.
15: Ani heng maestro ya. Lu nege bidi lu.
1: Kei tagamba ni Maria kata ile. Aba tasaru. Aba tidi furese arihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo. Lida agili fulasu le nyei lubai tadari rei Marta. Nyenya nugrigi ya muna da amali hu Maria. Dale harihi bai tasaru aba tafuri dun frese gwen aba houdi tariki.
7: Harita guyebe lagu teibu gala ayaho ha lagu umua hu.
1: Dati le tachini bai Maria le nyehi lubai Jesusu aba tafu duragun ligibugi aba taniya gu.
14: Namurebe muhamu kayanya tibu muheti hamu kanamule.
1: Dale larihi be Jesusu tayahu Maria hama grigia hanyibi be tuma aba liru da gutida lani aba laniya gu hon
13: aliya san habu nai
1: aba haniya gu lu
12: higa gu bali hei
1: aba layahu Jesusu aba di haniya gu grigia
7: alika kuma nueiri meha lisi en lu
1: nyenye nuhada ge ariya gu tia.
0: Ani hale ariha gudu balin wugiri le marihin bai. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la Lázaro.
1: Aba ya tiru dago lanigi Jesus. Aba la yarafadu lu umuha. Umuha ligia aba huyu luago dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
13: Gidahu mai dubu.
1: Aba tarinya gu Marta lu.
15: Moste hingi alila la diga gadri wei gwele luma gelongi.
1: Aba laniya gu Jesusu tu.
13: Masa aniya gatina bon. Luago anha bula afia nuago. Barihi bela loin gu bongiyo.
1: Aba ti hagida runi dubu. Aba larihi Jesusu cielo. Aba laniya gu.
13: Nugu chien. Tenki numutu bu luago bagambu nina. Subudi numuti luago agamba bani na sunwa dan. Naniya gu yin lira hawagu girige hajabanya. Luha finya no luago bugia la au na habalina.
1: Lari laniya gu nikata ile. Aba laguwa rego.
13: Lázaro! Furiba nyengi.
1: Aba lafuri dun hilali lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba lariego Jesusu hon.
13: Farara humei. Igre humei lun lidi.
1: Lau lasusere dun lira saragu hadangi grigi ha nyudu bai ariha umaria ariha hamai le latiku bai Jesusu aba hafinya nulau. Nyenye nun hadangi aba haudi hamo fariseu. Aba habagda kunile la digbe Jesusu hon. abate hebi fariseo gu hama habuti gu fadiri gu aba hondaru hama hinyu agai aguma dihatinya aba haniya gu
11: kabasa wadiga lada gu yete wugiri le saragu milaguru ahi te wigra itera afiyeru bate sungiri gelu agu aba meti hebi gumadi mati romana aba mehagumusha guagu dinu watempulu lousu warasa
1: nyenye aba hadage giri te gaifasi ligi habuti be fadiri gu lida irumu ligi aba laniya gu hon
3: ibide tinikata hon marihi humo ila gu buidu tumala won lulonwe aba rugu wugiri hawagu hibiri mama lula gini cha wagu sun warasa
1: mama lau lani gaifa si lungwa laniya ga ilira laduga kai ligi ya la fadiri le inyu tima belida irumu ligi ya aba laniya gu kuduni bongi ulo lagu lowe balla hesusu hawagu huriyo ani mama rugu hawagu huriyo lugiye Londoro ni sun lirang ibungi yuha disa gobayang hawari wago. Lumagi tiwe iligia, aba hagume seru aguma dihatinya aran sa lung hafaru ni Jesusu hilago ba. Ligia aba lubay, may bugung ha lila Jesusu furan aguhada huri. Aba lafri dun hode age, aba lidi lido aba fulasu giri ti efurain, gara falun fulasu magayra wati. Aba ledete runyei hamalani disipulu. Yara faliti hafedun huri ule giri bay luwe yuri sefuru ni. Saraguhan agri gianyu du Jerusalem lu hadug nega burile lanina aruma du lubara ge fedu ligi halu hanyi ti Jesus datile templu rugu yanula aba halig da hamagwa
11: kaharinya gubai liya bi bali da fedu odimia bibai
1: ruhe ti fariseu gu hama habuti gu fadiri gu dimure lulela subdiruti halia ilna Jesus lula laniya guni bari hama mugai adur
6: San Juan, capítulo 12.
1: Si si vei lubara gen lue yuri eseforu ni, abalidi Jesus betani, leñe lubei lagana wan Lázaro, le Lázaro gudubei hadage hilay. Aba hadug aba adineru ni ñe luagu lufuleisa. Marta, tuge ehe ragumo. Lázaro, aba hadage hanyumba ya luagu dabula luma Jesusu. Aba di, tanugu Maria aba budei ibinye le seruti, aba tahuru daguni lugu di Jesusu lao. Aba taraga hani lao tidibuli. Aba lehemo gadu ibiye iligia nye imunadu. Aba laria guhudasu iskariote leliro isimo. Aba hada gelani Jesusu disipulu. Le meme luba ila luguruni.
9: Kasa wago malugurun luba ibiye ile logo hiru wa sanfiyadiri lun lihidira wago ngudemetinya.
7: Laria ngubai hudasi itara. Mama lagu berese la hau kudemetinya. Lariengu bai itara, ladiga hiveru la. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba haliberu halida ngele ichigu bai tido. Aba tilariengu Jesusu lu.
13: Igrebon, tarase nyadi na lubala chilunu weyu nabu nuniwa. Sunwa da nyemba nyala kudemetin hagano go. Ahinti au, mama badina huma sunwa da.
1: Aba hasubu diru ni saragu hada ge huri ulwagu anihi la Jesusu betani. Aba hodi nye. Mama rigulu harihini. Luye harihini Lázaro le Lázaro gidube Jesusu hada ge hilani. Aba geti huwa redu habu tigu fadirigu. Lida aba lunginye hafaru ni Lázaro. Lada gibe tia la huri yu adise du tia hawai lung hafinyaru ulwagu Jesusu. Lida geti Lázaro. Saraguhan ya gerigi ajidu di Jerusalem lupa fedu le luwe yuri esefuru ni. Laruga, aba hasubu diru ni luagu la chile rubala Jesusu nyehi uburugu. Aba ti hatu ha tubana faluma aba hafri di lubaru Jesusu aguwa rahengi.
16: Tuweiri guni lupu gyo, niniwa tile nyimi belida liri lukurele, niniwa tili uwe tijime e. Niniwa te!
1: Aba ladari nu Jesusu aba burigu, aba lawari nu na. Kailaniya ko tina lanen ubungi.
17: Manufte daba uburu kusiyo. Ani te buru ite wanin log apa lirerun buligi.
1: Uwa te bagufana dhama ni lani disipulu kate ilewe iligi. Lari gien, dhale belu le Jesus ulido laru weha yag ta sielu. Aba harita gun logu buru wala sun kate ile luagu. Ani itara liya la dasu sereti. Giri geti buka hanya ibanya dale lagu rubeh Jesus lun Lázaro lida gelumua lun lagu iguagutuni abang tu gua muti le hari hubi. Ligi le bubai hafri tu giri ge eres birei Yesus. Laduga haga bulu aku milagro le laduga. Aba tihania gua fariseu gua amo.
5: Ari ya humali lu aku siala laduga ni wanikata. Afala ru Yesus giri ge.
1: Nyanya lu giri gua hada giri ge ha. Nyedo be Yerusalem lu ahu duragun lu bungi ulida fedu ligi. Aba haya bi giri gua hagi ya lu mo Felipe le Bethsaida na. Nye Galilea. Aba haria golo.
18: Buseti wa warihi ni Jesusu.
1: Aba lidi Felipe. Aba lania golo Andresi. Aba hodi biyago behagia. Aba dagoi lun Jesus. Aba ti lania go Jesusu hon.
13: Silua aura lun lichi gona oeri guni no aule lirago gugure. Ninaro hao. Lago ahi la mabrihan aba lago turigo muar golo lonwe. Aba meme be ago. Ahi owe. La luba ho ba sarago lidangin. Le hinsin ha buti lun li bagare le feri dirubai. Ahi le me bere siyeti lau li bagare lidang ubao le. La rey dubai luba I bagare le magumu chaditi. Le busenti le serevi dunina lunti la falarunina. Ani le nye numuti nye begin le eserevi dubalina. Le eserevi dutina la digubo nugu chenlu inebe wala. Ani aba la narime idihari nuagu kwento. Kaba sanariyega. Nanya ko bafunasa nukuchi sal baba na lidagye idihari legueto wa lon lira ni abi nukuchi ruwala oirguni lubiri ni dagi
1: abati lagambu ni walani ko ba umala lisiemki
17: ruwali oweni duni lidagi ani lichuguye
1: abati hanie ko grige hanye baya agamba ha logo wai hurula hibiri aniya ga
7: aba angeli Adimire habailu.
1: Abati laniego Jesus hon.
13: Mama te luago no fulen sen lagambu umala lile. Luago fulen sen. Ani hada ligi yalon lagusero wagudu ubou. Ani won toba le ferdri mafia. Le goma te habailita ubou le lubafu. Dame ati le ninyurunu wa muwari kukinye. Na nugu banya sungu bayi numa guwon.
1: Laulira laniego yen idalu balabu galonwe. Aba haniego grigi yalon.
11: Agamba diwa lali hon tida walibru to lani na laluru do Moises luago la bagari duba laya Kristi lusu udan. Ida liyati barinya gubay luago liinru wa balan lire wugiri. Kata igi lire wugiri ligia?
1: Abat lariya gu Jesusu hon.
13: Aniha meme walarugon ga hagano kwa lausun luago rigali la murusu udan. Eibu ga huma lupaiti son aniha wala larugon ga hagano kwa. Marigudun lamu gong luburiga. Ladigale eibu gutilidna luburiga. Ibidinya ti lun halinyo nyila. Afinya huma lubeite luagun larugonga son ania wala huma lolirangin huma larugonga.
1: Larige lariye guni Jesus usumbri kate ile abalidi. Abalaramu dogun hawe. Lau sun. Adigala Jesus usarago milagro hagibu gie mafinya ti luagun. Lau lira hagunflire le lariye gubay profeta Isaías.
17: Napureme. Kasa afinye ruilwago uganu lebichi bube. Ka unla dufude wakure mekungi lupafu.
1: Lige mafinye no habayi laduga aburi hatikinye Isaías I itara.
17: Darunu mutibungi uharigi. Deregi darum hanigi. Lumarihi hama la uhaku. Uo megufara nda hama. Miabi hagia menu. Lunarei da guagutini.
1: Lariego bali Isaías ile luago Jesus uladiga ari hella lila luweiri lausun lira saragwae hada ge huri wa finri te luago Jesus ibini hada ge abuti ani maria go hamuti bogu le hanufu de hawai fariseo luei habugu ne tida ge haligelisi ladiga gunda timati ala uweiri gunile hichi go bai grigi sugulaule dichi go bai bungi aba laniego Jesus lau mala liherti
13: Le afinya ti nuago, mama ruginye nuago la finyere. Afinya ti ginye luago nugu che le auna habalini. Le ginye arihe tina, larihe ginye le auna habalina. Au lampu bay, ni abin bay ubo wagun, nun son la hafinya ti nuago, lumerede hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, ani madugan ti gasu lao, mama au asia dirubalin. La diga mama ni abin alun asia diruninyo gurigia ubo wagun, ni abin asalbaranya. Le me bene siya ti nao, Madugan liga gasu lau nenero, ani hein lun ti lasia diruni. Timuri buri le ariya ganali bay, ligia basia direi lida me lagumu hon weyu. la diga matumre hatina lago le nani nungu. Nungu chileuna habalina, ligiarinya gubalin le lube inaniya gu ninu, luma le lube inarufu tahani. Ani subudi numuti, lago barun la lugumadi ibagari magumu chatiti. Le lube iti naniya gubay, ke ilaniya gu ninungu chinu naniya gay.
6: San Juan, capítulo 13.
1: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu luago chilihala aura lu ligiri ni ubo le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu hao bo gubaya lu. Ani itara liye hisi ye lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lido Judas Iscariote lu letere geru ni Jesusu on lagani. La usu subudi lani Jesusu luago luma gela bungi uliabi. Ani lumu balagi bungi ulagiri buda. Subudi lumuti meha kien luago rula lila ugu chili sunkat iluha burugon. Da luba iti hadine ruyen la, aba lasa ruluegye dabula, aba la raga chono lida, aba la gure aba tuwaya lira nago. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi, aba la gome serun achibe hagudi disipulu. Aba la raga hanitao tuwaya to lira nago abu. Da ebele la chiba alilubay, lugudi simo feduru, aba la riengo feduru lo,
7: Napureme, pachiba lisano gudi.
1: Aba lariengu Jesusu lu.
13: Mweto, uwe tiku fuera da bani lena dugubay. Ufana da bubay lari ginya.
1: Aba lariengu feduru lu.
7: Machibu bubay no gudi.
1: Lariengu Jesusu lu.
13: Ahi machibu na bugudi, sinyabe gafara banuma.
1: Aba lariengu Simon feduru lu.
7: Mamar gulano gudi bachiba. Chibabe ginya nuha buluma ni chigu.
1: Lariengu Jesusu lu.
13: Le aga walibay, lugudi rugunyinga busin rala chibuniwa, la diga harumati libiri lugubu. Huguya harumatun, luidigin aba hidagin.
1: Le lariya gubay, logu mamala suhagiya harumatiya, la diga subudi lani kabala ederigiri. Lasuru la chibuni Jesusu hagudi, abaya la dunu nulida, abaya la nyunu logu dablu, abalaniya gu hon.
13: Ufuna ta humuti sansun le na digubi hon. Huguya, agawa hatun no maestro, luma nabureme. Ani risatun la diga itara linya. Ahi tishubanu bali hugudi la usunha maestro na ani habureme, lunti genye hachubu ni hugudi humaguwa. Ruga dina aba haimpulu hon lunha digu ni libe meme lena digu bay. Ni narin hau, lagu minyo wala ni aba musu loy li yubudiri, ni aba le ouna hoti loy le ouna habali. Ahi ngufuranda humaburi kati le ani adiga humeime, gunda abadun. Mama ti ane dumwe henye huwagu sun hugwe, Subudin muti akata yala na nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagun flirun le tida beleren ubungiyo. Garaba wale egyo bay numa nuagon. Nanayo gingin le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun afinye humamogo lago aula Kristu bay. Ni narin hau, lago le lan eresibiruti le nounaha, resibi lumuti na ginyen. Ani le resibiruti na, resibi lumuti ginyen le auna habalina.
1: Lasuru laniyegu ni Jesusu sunkate ile, aba la sandiru saragu iru ni tida laniki, aba laniyegu furago.
13: Ninaru hau, la uledere gerubadna la aba hita aginye.
1: Aba tihagume seru disipulugu ariyegu hawa ugu, ibide gohon kalna hada agen wagu beladimu reha Jesusu. Au huwa, leburi habanu gara dato, aba hada agi disipulugu, le wairi bayisi elu Jesusu. Loba genyadi nalida adineru ni. Aba la dugu Simon Feduru sayin nu, nu nalgu duni Jesusu, kalna wada agen wagu beladimure. Aba dina yarafaduti malu Jesusu, aba naniye gulun.
7: Napureme, kati isa lube ladere gerunipu.
1: Aba laniye gu Jesusu nu.
13: Nadudra gada amuru sunfein, le unti nishigon, lege baedere gerana.
1: Aba ti, la dudra gudun muru sunfein, aba lichigunu nu Judas Iscariote. Le liru Simon. Iter kai largu dunu Judas fein tuguya. Iter niya gen lebelu no mafia ti don lanik. Abati la niya go Jesus lu.
13: Le lu bi badugu ni. Adiga bai furesa.
1: Gamalumo uot gufuna dalani ni aba hada gen ha. Egi me logo dabula kala wagu la niya ge Jesus lira lu. Kei Judas lu bai tau bai lagi sensu. Segun hagia la niya go la Jesus lu. Laganye hani le habu seru bayi luba fed. O nun la lichi gu sensu hon gu demeti. Lari gen legi nu Judas ifein. Aba lafrido. Gunyeli ora ligi. Lari lafrido hura si. Aba lariye go Jesuso.
13: Lari huwa nuwiri gu. Aule liro uguri gu eto. Ari huwa me luwiri gu ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luwiri gu bungi yo. Laruhu tu beigin ya bungi yo nuwiri gu aule liro uguri. Ani la dugu bai madisa. Nirahanyi. Mereda badina huma sarago da. Halwa habadina. Lameme nariya gubay hon huriyo nariya gali hon gueto. Sinyabay hidi le njihi balubay nidi. Nisi gali iseri gomadi le hon. Lo hinsya go huma huma go. Itraka hinsya no. Lutigen hinsya go huma huma go. Aha hinsya go huma go. Asubudiru bay songurigi ya luago nani huma disipulu go.
1: Abalariya go Simon Pedro lo Jesuso.
7: Hali un badi busana bureme.
1: Abalariya go Jesuso lo.
13: Senyati bafala runina lenyehi badina lubai gweto. Kamalumo bafala rubadina lari ginye.
1: Lariya go Pedro lo.
7: Na bureme. Kawagu sinya lubai na fala runi bugweto. Aranse tina lunichi gunini bagari buago.
1: Lariya go Jesuso lo.
13: Benare saluago aranse ba lubichi gunibi bagari nuago. Ninaro bau, lagu bayeda gubalan na urwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
6: San Juan, capítulo 14.
13: Madihere de huma, afin huma luagu bungiyo, afin hugiye menuago. Anihi sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubaiti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniyaga nali hamuga hong, larigiye menidi aranse neime ubaro ligia, Aba menagiri buduya luna nugu no numago. Lunyen badun lagi e le meme nyen no muti. Ani subudi humuti uma lidon fulaso le nyen badin na lubai.
1: Lariya ga Tomasi lu.
12: Labureme. Ibidi etivon hali un badi bula. Ida lubati wa subudiruni uma.
1: Lariya ga Jesus lu.
13: Au uma bai. Au inaruni. Au ibagari. Ani uwati achiluriti lumo bungi uguchili. Ahi mama lubai nuaigi. Ahi subudi hubalina, asubudi rubegi ya nuguchi, ani subudi humali lumagi ya kweto, ladiga ariha humali.
1: Lariya gati Felipe lu.
3: Nabureme, arufu da bay uguchi li won, buiduri gali me won.
1: Lariya ga Jesus lu.
13: Felipe, luha dina huma bidni ya gidi na bon. Le arihi tina, larihi ya ginya bungi ya uguchi li. Kati wagu bariya ga no lu narufu dini bungi ya uguchi li hon. Mafinya tibusa lagwa nahi la lida bungi ya uguchi li, Anihi lagi ya bungi uguchili nida. Lebri kate li nariya gubi hong. Mama lan lao nani nungwa nariya gai. Bungi uguchili le aga nobe nida. Ligia digiba li luadigi mariwa nariga. Afinya humano luago anahi la lida bungi uguchili. Ani anihi lagi ya bungi uguchili nida. Ibini luago rigu kate lebri na digiba. Inari hao. Lau lela afinya tinuago. La digiba ila kate lebri na digiba. Ani la digiba buri kate wena utumati. Ladega au nebu ga lenyihi lubai nuguchi. Sunle hamuri halida nir na digubai. Arvu da namu gai luwairi gu nuguchi. Na diguba furume guarga kati le hamuri halida nir. Ahin hinsia nubai hun, gunfli huma laule nubai bai. Abame na yumbro gu lu nuguchi, lu lona ha amu ama lihati hun. Lu huma bai la sifiri lani na inari ni lu sunwa da. Halani gu baule, zinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyala harihini niha subdiruni. Ahi huguya, subudi humali. Ladega nihi huma ani lereda rubahida. Migru nubadu habugu. Nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihi hamagurigi. Ahi huguya, harihu badna. Ani gabagari badu ladega gabagari tinala. Larigieme liabi sifiri sandu luhumala lusunda. Asubdirubai luago anahi la lida nuguchi. Huguya nida au giyahida. Asubudi ya butinya lu nugumadi ani uwara wa hagia luma. Arufu da hamuti luago hinsi ya na hon le timati. Ani hinsi ya bube nungu chi hon ha hinsi ya butinya no. Hinsi ya banyagi ya no arufu da wa au menungu wa hon.
1: Aba lariya gu huda si mama tia le iskariote.
19: Abureme, tasa wagu barufu da gubalubai bungu wa mo. Mama hon grige ha lani gubo le.
1: Lariya ga Jesus lu.
13: Ahinsi ya butinya no, adiga niya kaso lao le nubai bai. Ani hinsi ya dubai lu nuguchi, abame wayabi au luma nuguchi agana wahama. amisi ya buti ya no madagat ya kasu laule no baybay ani dimore le nariya gubay mama nani lani nugu chile una habalina nariya gu yenson le hon lawa anha wala huma sifri sandu le lube lona ani nugu chile dan niri lulitara gu no la rufu ta haba hon la rita kwa gu tupatungi ya luagu son le ariya ganali bin hon nigra li nitana gila hon runu muti darangilo hon mita na tinichigu ni kaisi le lichigu bay ubow madihere do huma manu de do huwiyame agamba ko male nariya ko lwagu neibu gala ani nagire bu daya bala lo huma na lo hamuga hinsi na ho lau hinare unda tu hamuga lo ha subu diru ni lagu neibu gala lo mu nugu chi da de ka ligia inyu ku tema bay noi ligia ari ka kiya no bali hu no da mela la susre do afin huma mu madimu ha hadi na sarago huma la de ga ni talile guma dia bali na ubole la suma bafula nuagu lo titara lo bala lo la subu diru ni ubau la uhisi la nugu chi no ani adiga nani le lubai bino sarahuma kai mo yagi
6: San Juan capítulo 15
1: la niega Jesusu
13: au ti de bubai bai bai le ti mati mati bai nugu chi ti abu nu baro nad chanu muti son limu le miti gamalumo atiru mo halumuti le gimbai Haruma gada lei lunti mai la gindu. Uguia, haruma adon lari gina ruhu da hahon. Leda meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu ahi mama yin lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati ha gindu ahi mama lubei badula nyuhinya nuagu. Au idibu bei, uguia limu. Ha badula nyitya nuagu, badunya luagu hawago, ha gindu bagibe. Ladega sinyati hadego ni kata ahin dire nyuhin e lubay noe. Ha merete tinyo badula nyo noago, ha gruba baugu din, aba me hamaba idun keiburu limu le abuda hobe lo lagu dunio. Ahan asigra badula nyo noago, mabuile idun humei me le naruhuta habay, gayara bay hamuri hani le habunse ron ani hibihu bay. Ibiha ti nugu jin uairgu ni dale gibe lahin, ani lau lira, aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulo hatima hatima atin. Hinsia tu no itara kei nisi elu nuguchi. Itara meme huma lubei te lida nisi hebu. Aho nyudu laule nubei bei, hinsia meme badu no itara kei nidi laule lubei bei nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hon itara luhagunda runuma da yaro lamuga hugunda. Aniha nuguma dimbei. Lu hinsia kwa huma hungwa kei hinsia no. Luiri age insia nilega yara bei gani lani gurigia. Lu lichigu nilibagari hawago lumadago. Numadagu huguya, ahin hadiga lenu baybay. Manugu nadu kai ubuengu, ladiga ibidia tile ladiga bay liyugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numadagu, ladiga subuti gu danali son le lariyagu bay nugu chi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina, awa nuwa di habalun. Ani ruha dina diumuri hon lunha gindu gibe, lungi ladura nu hin, itara luba lichigu ni nugu chi son le hamuri ha luma lida niri hon. Itara linya lubaiti nuuma di hon, lo hinsia kwa huma hungwa. Ahu iere kuda lo ubou, subuti humwe lagu iere kuhati na la lo hubaragia. Lo hamuga lani ku huma ubou, hinsia tun hamuga hongurigi ha lani ku ubou ke hinsia hani ku hong. Anuwa da hanumutu hata ke ha lani ku ubou. Ligia hiere kube lo ubou ladiga mama adun la ubou waguna. Harita kwa huma lagu lena ingi kube hong, uwa ti musu ingi kuti loe liyugu diri. Ahen eba hamani na lubai, Hei baha badu ginye, ahi ginye ti gagamba di habay loon naruhu taha, gagamba di banya ginye hon. Adugu bay sun le hon noe ginye, la diga ibidiyan la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na dimur hen hon, madunu ti hamuga lau hafigong. Ahi guwe toga duru hen ya lau hafigong. Ha yere habuban ya nu, yere guti ginye nugu chi hon. Maduru banya yebe, luhamuga madugu na ni kate le uwa gile dugu ti hagana guwa. Guwe to, Ariya hamali burikati ligia ane lau sun lira iere gugidu na hon, iere gugia nugu chi hon. Kamalumo, la susa na dobe le, la diga lunti la lagun fliru timuli le buruwa yube lida haluru du, aba ni iere gugidu hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lida ragunu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luagu lobad na nugu chi, ligia ba diumere lagu nufule sen, uguya ha diumere bagia lagu nufule sen. La diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
6: San Juan, capítulo 16.
13: Nariye guñumbri kati lehon lumowe la hafinya noago. Habuka gubadun tida agin haligilisi. Uriba bay da hon. Darime lun ahon la lafara gwa furume gwar gurigi hilagu bay. Larita gubal luago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bay lira la duga ibidi agili la nuguchin hon. Ibidi anuguya hon. Nariye guñye lehon. Lun dame la la chiluru dan ligiya. Lun harita gong lago ariyaga nali lame ha hon. Maria ko numuti meha le hon lumagin binar la dika meha humanya dinala. Ahiti ko eto, nebu ga lumo le una habalina, ani malugu du lumuti na niya bahita agin halion badinala. Hiru rugu ton lagu nane ko ni kate leburi hon. Enaro ni nane ko bai hon. Buiti mati hon lun nidi, la dika hana midi, miyami bai sifiri sandu humo lulitara guno. Ani ahana nyudu, no na habai. Dame liabi, la rufu du bai kala aga figon bai. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La ruhu tu bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu bai hon, lagu maduru hama. La ruhu duni hon, lagu nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa ragudu banya bungi. La duga siyadi wali la mafia, le agumati habai lida uba ule. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansi rubai kufona da gueto. Kamalumo dame liabi sifiri sando le lani na inarini. La ruta habai son inarini hon. La daga madimu ni habai luago lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sobu diragudu bai kati leburi lumbi la susaradun hon. Lichi kubo weiri guni no. La daga leresi virubalita angi le nani. Abame la sobu diragudu ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia naia gu bai luago leresi virubala sifiri sando lida angi le nani. Abame la sobu diragudu ni hon. Murusu da larigin le marihin humadi na me. Murusu ya me da larigin aba ya me harihin na. La diga neibu ga le nyihin lubay nugushi.
1: Aba ti hal gida gung hada ge lani Jesusu disipulu guhama gwa. Aba harinya gung.
7: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Murusu da larigin le marihin humadi na me. Murusu ya me da larigin aba ya me ya harihin. La diga neibu ga le nyihin lubay nugushi. Kamini lan lau, murusu dalari genle, uoti gufaranda wamanin, kala wagu la dimreha.
1: Aba la subdiruni Jesusu luagu busei hama haligu daguni, aba la niya gu hon.
13: Anya getina hon, luagu murusu la dalari genle marihin humadina me, murusu ya lame dalari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai haligu dagua humagua, ninaru hau, luagu hayahu habala, hiru wahugia me, Ahanya tigirigi ya haa lani na ubole, hagunda aruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira kubahiru lu ugunda nime. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tuladiga chiluha la torate. Larigen lagra hon irahu, marita gong haro lagu gariti, ladiga ugunda nile ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linyagin, huguya hiru tungweto, nariha ya badun, Aba meta buincho hanigi lau ugundani. Aba ugundani lewo biga yarati lagidaru ni huwe. Lida meweju ligia, malugudu humadi na melagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kumela nuguchin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagidu nikata lida niri. Hamuri ha, aba mehibihi, buinha mamuga lau ugundani. Aniye ganali burikati lehun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hun luago bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gu tina luago na yumura gu bala lu nuguchi huago. La duga ligia gu anari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Weto, nigra li uba ule, nebua ya lumu nuguchi.
1: Aba hariya gulani disipulu gu.
7: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, ladiga subudi bani harita gungirigia. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
13: Afinya dunti nguento, anite le ora, ani nguento nguento. Dame leha chagara gung sun huguye, kala aba luege loba dine. Aba mehigiru nina nabu guwa. la usun mama la nabu wanyadina la daga nihin nugu chenoma. Nariya go bali isun le hon, lo hadari ron tarangi lo lida hafiya ron nuago. Ha sufri rubo ubawago. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
6: San Juan, capítulo 17.
1: Larigi la niego ni Jesús usun kate ile, aba larigi cielo, aba la niego.
13: Nugu chen. Siluha ni dani. Rubo wairigu ni lubirao. Rulamu kaginye birao wairigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirao hawagu sungurigia. Lulichi ngu ibagari magumu cha diti honha bichi gubanya lua. Aniha lebu na bai ibagari le magumu cha diti. Luha subdiru ni bubugu ya le bungi yu ama rigote. Le inari uniti. Luma luha subdiru nina au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha dina uwairigu ni bun ya ubawagu. Kumuna agini ya le wagu bebauna hana. Mwetoti nugu chi. Rube uweri guni le meme meha nani bebuma lupare kia meha nyi la ubawu. Subuti kata nali honha basaga rubanya. Lita kia ubawu lupichi guni ya no kata bula. Bani gu meha ababichi guni ya no. Ani nyudu tia la ule bubai bai. Mweto. Subuti hamali lagu son la le bichi gubai no buma kia la liabi. Runa li uganu le bichi gubu inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, luago inari ni la luago buma gye la niabi. Afinya nyaginye luago bubia la au na habalina. Ajumura watu na buu hawago. Majumura guti na hawago lani gu ubawu. Na yumura gu hawago ha bichi gubu yanu, ladiga bani hama. Sun le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati nuwiri gu hadan. Au merede dina ubowogo. Ahin hagia herede roba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aba le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubowogo. Goni gunumuti ya mea habichi ubanya no lau bubafu. Meferi diruti na niaba hata agia. Luediga leme haferi di halibay. Lulagunfli no le buruwa nyubaiti da bereru. Weto. Neibu ka liyehin bubai. Lua wanaha wala ubawago ariyaga nomuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuwago bai. Runa liberero hon, aba hayere gudun lo ubawu. Dadega mama hama lanigu ubawu itera keisi mama na lanigu ubawu. Mamori ya hati na bumba lo basaga runia ubawago gine. Namori ya habumba lo bau nigi runia loi uribani. Itera kei mama na lani ubawu le mama gine lani ubawu hagie. Derebe kwa kuta banya hongu wabon lau lupafu berenu le inari nipai. Keibona hani na hadon lani gu ubao lau uganu wa lani na asalbaru ni. Itaragini ya nona hani ya hadon lani gu ubao. Ani derebe kwa wati na nungu wabon hawagu. Lungi ya hedere garagun hongu wabon le tima timati. Mamari kunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hamagi. Amoni ya tinabuma lulita hama aba son hagia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulita hama aba buitu buitu. Lung lafinya rung ubo luago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lung hayabi lung aba meme banyala buitu buitu. Subudi lamu ke ubo luago bona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi ya bon. Nuguchi, bugi ya ichi kubali ya no. Pusenti na lo numa banyala le nye inumote. Lo harihi ni uweri guni le bichi uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubara gen ladegu no ubau. Nuguchi ya rishago wate. Ibidi ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subudi tibu no. Subudi hamali gini uguni ya haluago bona hala au. Subudi kita nali hon katabu la. Ani asogu diraguta meme badibu, lunye la insi ya ni le buwagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
6: San Juan, capítulo 18.
1: Larige lariyan guni Jesusu, kata ile, aba lafri du hao lani disipulu gulun houdi lo bafru guduna le sedron. Nyayin aba flasu lebu ni nyayin lubai titibu olivu. Nyayin lubai lebelur Jesusu hao lani disipulu gu. Subudi lumuti kinye Judas ile aluguru bali Jesusu flasulige. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nyehi hama lani disipulu. Abalubaiti la chilu ni Judas nyehi au saragu sudaragu hona habuti gu fadiri gu hama fariseu gari matatia bari nagie lampu luma tochi te subudi la lila Jesus le lume la susere dulu aba lafridu aba lania gu hon
13: kahalo habai
1: aba hania gu lo
19: walo haye Jesus le nasaretna
1: lania ga Jesus hon
13: au Jesus le halo.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Irvani Hamm.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chagaro y trigo baranjo, l'ultima tawale don ogune. Dale la ruga dube, y bide ti fulasu leñe habe luni aba hada gemalo dugo. Aba harihi aba beidi gabierati. Aba hauchulu hanigano ogune yehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba hijiruni baranha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwi dube lun habuguru no ogune. Aba ti hawari regaduni lugu bubira. Aba tagumestero ogune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubo ibiyan wala even. Aba tadagaron. Siyan lahingi shun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagobo iluwe hanura ha afuli hena. Gama lomo kai busien lubo I habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigo ni sudara gu le harita gubo ya. Aba ti larinya gu lung la hachubara gu ha gafuli hadibanya barana ho frumia lu hachilirin muwa rugu. Hame hibiri haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune itere lin hachilirin sungu bai muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hadi wa sun wa gila rubeya ligia wa subudiruni lu agu malita la liribai ubohu ligia. Buiti houseru no grige ha gano ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbuwatu kei diliga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagu. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
3: Moso abala bugiri gafara hati bugiri le. Lausun le sefuru barana haginye. Mabusiru tibungi lula bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusare duti ni katelun. Agura batianye be sungu be lalu du luhabu. O labri hala hilagu be. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luwagu masusare dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuria idu lubungi luwagu, aba lichugu ni luhobu luwagu, aba lareidagun, lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latili rubai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sun lewe mege rubai won, lun wawoyesun. Lari gie iru wa hati wawu luagu bohu ligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libia maweyo, aba wachiliru lido liriru udile giribu iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago luago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digutia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bai Roma, aba lederegerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruweyu larige lachiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma.